mbambara gago ke mtswiga mo ga bona ate ya jewa ha ka e kone kana mtsweni siki nngwe ke tiyo go pesalam 4:11 ntiyo go te koma go nta tsa kana mki kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i kanitse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ke se ata i go ata tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga o khoma te ke tieng e te ta go te khekhe i aku yenta nga masa yabate ke hem tui kham khwena khwe ma khani ma dang kara la pa kham la pra to khanu khani ma ja ko ham dik da ka manu ka te a khani ma yo wa kha ate ko ko te ko tse na tse khani nga m ku he no khani m che ka ta khiri ko mo ve khani m ke ho ate wo sa ya wa hom no ke he ho ku i ko yu khani ma te ka ti ve kham khu kham die cha ho te kham khara yi cham gasan mano cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki khasam e sitle thu situ kurina kuri te ata khariyate ntio te la parana ko ta chara sane khaniche tenguyate dadite san di kawaka an te khadi ngam ko n khadi cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khaniche khayo wa khate gan ko ta kuma tamang kuyata

ska FM 107 o don't need it some ska say se tsamo go dago 14 minutes jenge karma go tam am o tsamke aji ate a tsiye ma go dago ta ko ji haji a an ka di tsi ya gbanwe di tsuta ko ji ati ko an ka di kuma ta ko na ta ko ji haji nwa ham tsam ma tsiya ko ta ko ama ko tghoro na ko ta ko no nngi tsi di ka ga ta ko di ga di te ga teng ni ta ga do ga e do ro ko ta ko mu a se no ko koma a sen sen te ki ti go di ga di te ta na tsare ko ta ko te tsare ko kunye tsare ko ana tsare ko jamana tsare ko jaro are go kae nje kung ka kona ga ti he ti mongwa go ta go ti un dom senta ga ti ga hete u kunyisi a o tsai ki ta a di ti ji ga mongwa a sena ke su ike he e go ya gangwa go ta go mongwa a sen teta no treta no sheta no kamta no chamta no ana tsaima no te tsaima no jamana tsaima no jaro tsaima no kunye tsaima no tsubuna tsaima ta te ga te ta ga mongwa a sen ka kona ati ati hi yo mongwa a sen ti mare kareta a e ga eti ke hetsa mongwa a sen go ti mare kareta ke he go kuri go a e he ti abasi ya go a tsamjiki ta go ti koma a sen sa kya ta magano ti ke mongwa a sen ti mare kareta ta go kwa te ke nja abasi ya te ke su e ke te di ga te mongwa a ten te ga te a tsam te eng kwa ga ti inta ko na abasi ke ka ga te ti mi e twen de wo te ona na ko abasi sa ta te di ka won te di khumo ta ga te di abasi ka kona ga te ke tseting a ta te a ji a mo ntsa no ko ti he ke he tsam te ke he go kuri go ke abasi ya te ke su e ke ina ta ko na ina a teng na kya re ka ta te ina te nde ta te eng ke ji ina te a nga he ke ji ina te a keji no anta ga te tinrek dan te a go ji atama ti tsamji ki te mongwa a sen te a mongwa kwa te uta ko na tin te tsho koka ga te uta ko na tin thunu e ta te a ntsewo kwa ta kwa te a mongwa kwa ta kwa te tsho tsai kwa kwa te a nga kwa tin ya ma mongwa ha te ki nya te ke ti tsu ya ga tin ti khare ka ti tin ti muhambe mungtsa ti ki a go hambere ga go ti ki ti khare ka ngeng e jika ti ngana di tsama ti ki hambere kwa ga a mongwa kwa tsetsere kwa kwa mata ti am kha ti ku ya go ta kwa kha ti ta hi ti go kha khanya go no a ga ti ta ti nga hi kha a tsam ti ya ta kwa nga kwa ko mi go ta kha ma nga hi re kha he nga hi kwa ngeng e ka ti ko ma go ta kwa ti ti re ta ti tsetsere go ta go ti ko ma a sene go do sen go he ti a ke go kuri go eti abasi sa hi ti ke ke go kuri go eti nga sa ntama ti tsama a sentse ti a nga hi ti uta ko na nng e di a kunya ka ya ki ti ka ya ki jamaru jaru ka re ki ana ka ya ki jamana ka ya ki da ko mu wa a sen ka di kwa na di iya ti a an ka ra ti uta ko na no ti nga di ka ana mu wa ti ve ti a ti ve anja ti tro ha ve ta te ke he tsam a i he nga ka sen ti ma eke abasi ya kota hanu ti khana tswa kha hanu ti muwa atre khana dore nci kwihe ta ma khanu ti abasi etre khana ti muwa ti vemkwa namka a ije te kama asen ko te kuma asen hindu te mukunda atwati hindu te gana atwati khara atwati dom ora atwati kakuru atwati te twata ti te di chirika anu te di shoto atate aki muwa aita ti ti mareta ata u koma na ga ya tsheisha na temkino idi ndei kuri ko dzaro ko takwa idi kunyi man kunyi he hasa kada ko takwa ha ka idi te tsai ki vere don't be

0: shebe ire tsama go a xka fm ke mbambara ga go keketena di maritzbere go bore shere materam president Cyril Ramaphosa nxa di sino gama kwana ji a gwawe te a ga a na o kwana gama minister a go mongkhwendi tsubuka jawa te matlo a ccc tolase e tle ke kwa go rotire tama atama ku ya di gambere wa he u ga tse shikango ku qomtham tswe shuri kara go a kara di sino tolase tle ke kwa go ite ta go minister ambere wa shingo president de mshikite a go gba go jinge u khona anu kwe kwendi jawa ku ka tle a sindisiwe chikungango ke inwa magwe a tle shikima tolase an tsone sha gongwe te tla madingo parliament e kwena a he ke wa hingo ho tu a shina ka a enche ga go li ga e ke ba na ma he ga he ta ma gano ga si u tswa di tswena ke a ho tu e da ra kara e ke mme nge e kuri ke a ta ha shuri na he shino go tle ke nga go jina kontra ka tse u go ga si a si u department e ke go nga ba kara hi hi tam Ramaphosa nga ti kwano presidente Magwabe go kwa go itire re minister a tle ke nga go itenote a ka a ma kwa na ke a khwe a atahi titam police and din o a tse o mboronga je se sa tlo a ona di a lieutenant general Dumisani Khumalo no se se tsun o police na tang e ga bana ga Pretoria se di tla ka khwe ke ke se tegwe go a kwa e o kara go he mboronga a tshuri na sereng o na moteto ding kwa jao nya ke ma nkwe nangie kuri ki uni go se na hing go e u go jite tsa mjika go tle ke nga go go se di ne o mokwele go bre ga dire kwe ke ni se a he police ja wa ke tsa mka tsa se na hebe ta maganu ta go a heng go moteto jiti kwa ja wa ke tsa ka go kwe ji a go tswa hebe ke mo tsin bro ka ka hen kwen ko ka ha kwa se na ho ye kha ke di ya ten bro nga ku ngwa tla ya kwe fo di kwe uka tse ui shika er sesen tunak dao shinga kai diwe leng ne reji da free start isi tsam kya ane ja kao tsumi tim ni mboronga hiya di kwe a tsam di houtua le sutu registra si uo di eki kuwa tim polise kwe ya ma kwe a Josephine Rani nga te sinu ngo o di kwe a waha o di ta ambulance kwenye si garna tim Rani a karati ke hen tsui ha a ngo mboronga ngisi di hoja a kwe a polise anke a kata venu ni a mboronga hiwe ta kuru ikai ku nomore e inango bele tam gwana uha ngu tuwana aibere hati mboronga si ikara hisi na tike hem burushi uherwem President Donald Trump Amerika koma nu China President ma Xi Jinping ta do hawatisino Iran ngu tse u bomba ji a keren kwe ji awobe ta ti ta ku ngisie dao si hormuzi kwe ngu tkwere itam tsam ete go cha ka e go ji ashina shi tso dropa e Beijing ki te kun karati go economy ane jaro ka e tsa mo sha ji khom ka sha ki a de kim tam si vete si kwena go shuri karati ki ka e go cha kara kun wa ti no ti ya go ji a ke ka e kwa ti no go tso ama America shi u business ji a dang go cha e go china shi mark ji ki go te go business ye hi ta go no go meda oste ane ja hi sina go tlo ha tso shi u cha e ka ke jim sebe ire bore ara teki ya ha khere nge ha bana ha tsu bore te ke ke seng tsa ma akh ire tsa ma khuyom
1: sibun nom dikon dri manten ga SK film ring ngi ta khom ngi te flit nong ge president rama poje ngi ke ga ko tsi ang tsu ge ya kon ha ti de ang ke ya ti ko ma ang ko si si si si to le sa ki ga ni kan ka ngi ya kan tu ri sing ge sing ki to le sa ki ti ki ga ngi ya minister ngi ya ngi pa nga president si ki da men ka ne kun na kontra ka sentene nga ki tringe pa department dani kuna daram foja nge ka kocha no da kha gas tu thamsung go shika ng dastina is o ta khama ka kai kani ka police ng kwang ge fu ki kani ka nga chui ng general Dumisani Khumalo nge ti kwa ki se ji kala ko Pretoria kuna ri kani nga se no ki la ya ng wa cha ki ti kho chi ge police kani kuna nga ka junis ki mhi de ama kan dia kau dah kaya tron ini kau sedut cuna ngawai kiti kanga kaduli kaduli ngadino mukwele bergedira ya polisa he kwan niki wana sa kanu siya polisa wi he tak ya polisa kontak si kwing ngeske ote kwasin e drongo kwa si kwagi firi ki na ki ar sesin tunda ki kwan nga tuyo lang kerit ki kwas fari sa dikunas ki kwa kwa kwa Tocha sa ang sing tiki sa kung lisu tu registrasi nomor da polis at kumulis o Josephine Rani ke kumtang ng takitik kai ke kawa twichi ka ke kai ke wala sing da Rani tisa at takitik kati kwa ging kai tiyo si kai ke singa kwa ip mo tumo polis at stasiin kon haya of it nomor ka nga stop mes dat nomor ke kani ka usi ka ang das kiti nang gita kamsang kula ang das kwa turu muna jit kasi ke gani ka ang gifasi Presiden dah menghewa Donald Trump Amerika bahasa sini siwa ngwa Ching Jinping sang kaya kuih dan kinta ke Iran paling mulai tu bomba ke ngeklik-klik kita ni kan tenik kuih strata ngahir musi kwa leher jasa ngai kan ama kuih ke sini si mulai ka benjin kuna sang kaya kuih dan wajah ya tuhung seng mali bongkip pangan ngwa kuih mulai kang kung kwa ta chuk kong kang tu itin skim kang ga sik problem kang kung kam sing ki america sa sini si sa bi sa khiri sa tu kang ta mai ta ta kang kung khaling kang o ta chik khisik ka tur jala kho kong he wa siwa ki fam kora kam akhir kang kung ni ki eska fm

0: Agrin ngom es kaifin dan kumit ang kumit at flit sinongge. Pwis arsani nga fanin kosi kalang nga doyon doge ako fukilin po po. Tuwi ki Pretoria kuna nuwert kuna kang nga gaang kosi ang gatu. Kakat e ke malibong kang nga drongko gaang nga borho ga. Kang kula nga tawa ke kutin kung chika ang he ka kanong kula a kang he bomba ke chiw si gaang. Pulisa tingkutin cik ang Atlanta Matic dan mungkin pulang ang Koshiwa. Wa cik ang cik kisi senggi tajan aku kang si gua iku ang sini unang ngaki. Jumwa ki kani kani kini ngaki ngau kani kat kong kula ki kani ka unta mati. Ya ng he kutin kalu gita sa wa kali kwa. Pulisa ki iyo futa ka ang tuwa khanarala ang dumisani kumalu. Ke pulisa si ziw si kak kwa pertnuri ben ng sa kang ngui ki kula. Ya ngamale bungku cha ke chi yo tawa ko ka dang ki ngla ajuni yuni ngla aske mo hite ama kan dia ka aske unan ngoi ki chikli si ki kan ka ngo dino mo kola ka nge bergi dira nge chi hana ki polis as tam yi ki chu si ka aske unan ngoi in kole singten hin ta ka ngui ka yi ko shi e ki drong ngamale bungku ka por ko ta la ka yi tu ga ko fu ka Dit koffiering na gugi ar 23 ka ki tuilan sa rit ki us fresh ati kuna sikit kato. Kawa toa nga lisutu wa wana hain ngu lisutu khar registrasi nomor. Polis ik nuri san Josephin Rani ke kintan ngke. Dit koin ki kawa i twitchi ki wala yin sikit kai konda rane ti satu ki. Ina ka dit koin ki sen ti usika ngu kon nga polis stasi kuna ki kwa ngu ofu yi. O tui ngan kula ku kulit ka katung. Ngoga tamga ngaya kwa ngkau shika ng sini tuatru ngayi di tui ngkulimi ki kawa ki kulimi ki wada sini gita ta tisa tuti tui kwasa ngayi kwa ngki fasi muna sara ngayi waka veta kusi ngayi kituwa mamolu ku kubayi ngayi dri kuma firmi lera tiranda ngkantura ngayi una ki 2016-2017 ngayi kubu kuta kubayi kutu ngayi kau caya tu sing program kisi fungi sing gitu ki pangakama kau jalo kisi kang kondisa wakwa
1: Ach, Eric, I'm a good time minute, and yeah, haha, Bore, Sura Madera, Marats Berahom. Police is Sandim Jauki, Ahorohima, Fanning Cosin, is got to end do, like a quick ache, limpo, pokite, gwim. Hofo Pretorian word is the ungating waking Cosim, Aka, and Gohamakwans, and our target, the etecum, tighty quay, equerity, go ama euka, him, Boronga, at Omba pira di kubika ho imki wei hii tako muteto kwendi jao ima changa sa nyei damu. Ngusi polise kuyama kwehe atlenda mate nga disini ngi mborunga amkaikai tisiki. Ngusi kanjara sa hiyehi ngu mborunga kwe hoi kukia unhika mzika ngu jua a kubika ho jina omba pira di teo oro huyumu. Mate nga disini ngusi ma ewa hui hii ngu muteto ani kwense ima kurina jawa kwe damu. Polisan dit o a tso mborunga se sa ko ang kwendi a le nan general dumisani kumalo no se si tun o polisan ateng e khavana kha pretoria cd ka ka kwe e ki si te gwe ngo mborunga se e u ka e khui hi an a ngo tshirina se redi o a na muteto in bere wa de di o am ngin kwe nang ye kuri ki uni ho se na hi ngo ana e wi hi ina ngo ngaba kara kya kara di ne o mkwele e brigadier tye ki se a he polisa jawa a veta mahanu Dako jawa ki kyanga kai kumutetu ji a ina kwa hibe tamu. Nenburga kwenyo kaha kwaase na hiya kaha kati ya hofo ki kunwa kaya gwemu. Fo di kwe uka kwe ui sika RSSN tuandak dao singa kai tuwe leng na reji ta uas freista tiki tau kwa hitim. Nenburga hiya ti kwe a kam di houtu ale sutu registrasi nomor platik di a kyanga karati na polisa kwe ma kwe he Josephine Rani nga disin ngin o tin kwe na a tau tin wakan o tim. Running a karata ke hem kui khamangi e nimburonga e ki ho a no pelusa na mberiwa e ki si e kosi a ka dam. Nte e si kaat ona shuri na tave na ukwa na e ki nkwe te e tire dam. Borishi u khirwem. Minister a homa di muteto di tsubuka a na veta anete ma aklu a ma maloko kubaye 3.4 miliat randi a karati mberiwa si wafrechter kumsiki 2016-20 na nkama e kuri 7-20 ki jao ka e dam. Kubaye nga disina a sere jao ka egwe program ji ango sere katawisa ngo mberewa siki jao ji buka kwe ji chaya karakun ngo te wofo jiki ngo jao ji chaya karakun tako kai kuna kao sen kasa mberewa kwenatama. Habana ga tsubore te XKFM ke kekegwe tsa metin ire tsa magoyong.

Puma veneni kungkrama kutawa anka dete asino ba shupa tina ta tamme akte kamago tin ham menete jenge krama kwatam am otam ke ha kum tau ani otam ki abasi kwatam dewa ha kum tau ka de miyetu vengo huwa dewa ha wu kota kwa ha ya kum tau ha dewa ha kesim am im hamaisi nati dim kun kurun ota ke ha ha rekare am trik ya kwa chichi ya kwa hon kona kwa tripa tripa kum am ota ke ha tin da ha tama de tamahano aji ahuwa kota kwa kum tau ka kwa na ka ha ki tin he ha dewa ha ha jeu ta tin ka kona heta khunu nga a isi a o ke khanga ka a aba se duke su iye ta kwa khamu wa guna ta kha nya kwa asa ka guri kar ta nga i he enu nga i he enu nga tam he enu nga do he nga aba si he eta a jim am o kama ta kha kya te khu he na kwa kha te ka kona di tin ji kum tau he de uta i kwa kum tau ari ka ta a kha i am i ma am kham kum tau kham tre di i ya kum tau de gauti na kwa kya ti anja ma tam si ka nu ma nga si man e no ma kurita aji a kha gawa gunu kha kha e kha kum tau kha a kha kha kuria kha a kha e ya kha a kha mukunda kha a kha kha kha kui kha ho a kha mi sen sinu ti kha i ra kha ra a ta i sen ng ng i ta ma kha no ti kha ra ng e si a i si ki kwa no ng e si ti ng e si ki kha kum ka ra kha ra ng ta i kara mu a an sen ko ng ta ko ma an sen ko ng ta un dom sen ko ng ta i kara a ba si kwa ta i he a ji te te ti no kom ti ta ko khuna a te in a tsi ya ma ko ta ko hi te tsi ma ma kha tsi ya ko ta ko kha thoro na ko kha nga ma ko ta ko kha tsi wo ko ta ko kha a ke ke ko ta ko kuma te ko ji ku ki ta ma kha ku ya eno kamba kamba bate ko im am akha kum khamis nu am kham kum kaum khama ta ma khana iye tike khaki ngo na ko na ma ya nya tnga kum kaw ya khwa hi khaki kum kaw manu ke he kho ma khaki ya khwa ke kho kuri khoje khom ke ge tinji kha wo kha nwa kha tin ta ma na ta hi ya kwa ngo khaki tlo se nya tima na ta khaki tlo se ntsa kham khema tlo se na khwa hi kha di kha a hi no kha ka kha tsubusha tsubuka ko na kha tin he nam khari tre ana kwa dikutu khari tre ano khadi tre kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abase kota kwa kayenze kunka dikona a nam kuhu no dikutu kuhu ta ngano kha kwa mkawe ota a anta kha ikara kha tiyo kha ki yesu isena kwa aboto tanyo kubu na kota kwa kunka kwa kubu sa nye kha tam kha eno e kha eno kuri kha eno ngwe kha e kha anka te te kai tu te tana kwa ta kwa te kai te kui kha ta te kuma ase nge khom kai te tin os ki tin kuho kuri khote te kui ka ta maha te ki iya te kai ma ama ki tinu ma khom kai ki tin o ka ki ta kha khom si wan kha khom si ma o ka ki ma tin re kare ngo khom si owi o ka tin dinu ti kai ki mo wako be ta kha ak do kha do

0: tekwe chunu kwen kwana wote tinive nte tingasi ki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khalena hebe tangu kan mu heta ma wote koro ye hedino na kan tote tek ayo nga te sati mu so ke kam kwa am mu ngise na ku ha ha es abia
1: si
0: re de kai kai nga te ka ku mu so sa ku
2: ekka
3: ayo
2: ekka.

0: Tiningangai kuna iskai fiyunta ngungi tanga kwami ngonde flitsi nonge. Presidents Roma Poza gichigita kamsengu la nghe wachi ngge tropasi ngsiko kutu u ngsengke kamaturu za panga kama kwege tochi ku guli kama kwege kwa ngu duelam siku kama kwege chiwa sika ngge main kuna I ngkulat kama siku ngui. Tropaki tuwe daisendi nghe ngamarti provinsi ya faifis ke wage polisi kwasha. Ona ngi gitu gi ngi taram poza ngat sangi parlamen ngi tisa usika ngi LPI ki tisa ikwa bongo trokan ngi drongwa nga borho leira nga national kalat congressi fedil ADMC koman ngi ngi tisa nga pain town ki hafu tanga tisa kangu ka usse ngi ka faibisi kaga ngi ku kili kaluka kula lisisa a ti ki mali bongo tini ku tsam tonga ngi kanga usika ngi ngi kongu tini ku uta ngi kunga kwa ANC ye khlera nga sindi so mangaka ya nghe ke ke kwang kang kona sen ke sen da vung sta dui sten ke ngi nga di sawa malik ko kan drong ke kwang ka usika ng polis ke zugi de sung briefing eske hana ta ka wati kan kala ka sten u kan ngo ki mot ka ke futan nga kwa malanga komisi kala kan zugi de sung u ke bisa ke kan bran mo khoshi ke disa ka ke disa ke ler sia nghe after got me to Charles Carlson ng kang ke dia kulanga ya tswanga ku mishiwa mo khotsi kwanga nge irse kira ntse nga ku mishika nge ke khana u tshushika nge ha taxin ke ya tonsi ta mo khatle ya ngskuna nge kulanga pro career ke ti ga ike tu chinji ka nge ke ha taxin ke ya ga nge ke tshushika ko ke tu kenna me kwasi una nge ta briefing nge malanga ku mishi ke khana mo khotsho ke khata ya usi nge sten nge ta kamsungi tswanga nge kwa ngi fasi taxi click okay skola mangu kala kan ya ko fo ke nebo ke lumpopo kuna ke kharat ar ya hi gestam kya le bo kon mon kan ko ke du si ok sa kam ke kui du ke bung sta ke april cross kan ko na ke pati ke kan ka chong kan ke taxi ge chu ki lo kan ki tula kon polisa ta ke taxi ngi ku du ke tu ndu na kha yin I che ten u de taxi click kwa ka strafu sa kam kamo ko yakni kong beta ngat patin ngong ko kong ni ngat tin gi fam ko to mato alfu sa kong ni skfm
1: tin ire ama ko cham ha minute sa nge kwa xka fm ki buri esore matra marets pera ho President Cyril Ramaphosa nqa tshinunqece shikaga ngo gamashwe gobengo amina akharo hiya ngonqe chuching group uji akots and tsewu na dwelem si a hisen o tonja ojiki na o moteto mokoti jao jingwe kinse na toji na o anao jao jiche ya karakunwa tiritam tuwe deishen di ami a ngo marti miyam o iki faif mkunda jiki kyaro ehe polisha na si teka ngo mboro nga jingwe chuching group uji unku jina akuji an hisen na kukim Ramaphosa parlamende eki teku iya tingko a ji LPA na ji a hamte ku icharo tikam aka he kwansena ku tagi tiyete ku ngai ti ku he parlamente koma nok ete kom national colored congress party shuma fadil adem chimeng e kwama e kapain town si tlaka ku eki ku ngwema ama e ukara ku he faifu dimboronga a moteto ku ndi jawa kanjara ita na imanguri na tshurina jaro hi ngo ngai ji politike ama ki tsong ku itlo ho e sesa ku na je ama kanga sa hiye ekim tseo ni sa ka he kunwa de go tsong si ATM ANC ye khli ga ka tekom sindu so magaqam si se sa hetsa mgam start na vunsa ga tse si ka an khom kara kwereti ama kwansi na a beta ta go nqa di sin ama tsan tseo ni sa jara na he pollution a go jarok a e tsobe ta go kia go ta go am a go ita go thama wo go yom ama kare ma tin khwena kwa go teng tse gana go iji a de go tsha go dam Madlanga komisi hen isika ngo aka hen bismisi komchechere koma brown mkhotim aninja koma gwe ngo am aka ati ango mshupia tenkwena ankwa kum advokati ma Matthew Chaskelson ngo komisi ki adam mkhoti ngo nge kurishi kuriwe ki nyam kara komisi keiki si tehi a ngo koro jihamje kuyate hamna di Chaskelson kwena kisie kontwa ngo jawako kwecha kabe damo mkhochi toka da advokati masino ama ngo I kasakya te hamanguri kwe atako chaskalsen an tseu nishaha ngo kwe akung kusha kya kwa hamak ekwa na jigatam hamtam si madlanga komisi ki hamkyarona tisi ki mkhochi nga atisino go mushupi a go a komisi kisi khase na te a go corona tso go jihaji a go eta kara kwa e tota pori si o khiriwe kuru komteksi a kuru na he mango tswa a o re a nng e jika ne bo tla ka go e ke lempopo ke te gwe no tsam de grad era ke tlase na go tswa o he a boronga ho tu kwete ke lo be wa go mokima se ba tswana kungwe ga a ho tu e vonsa ga tse jika apple cross trying to cheat nga o ke go tsa e go daroti ke mo police na nga de taxi he go 2020 ga di tswa a go re na itama nkuru koma ofo ka ikisite gwe ngo imdikwana ka khwe o hita ta ko ngushiki dawo ki jao ka ikumoteto je ima oro hitam tini ri bori adate ki khere nge habana ha tsu bori ete ke ke sa nge tsa 12 re ka magwenong.

Die einde wa muso nqa ngehesa ngamke muli wala komti ke tini kwa 12 minute ke konke radio XK FM wala kita kom tike ke chimbusi wala ke khame mgya fiti ka ngwa mko program ke ga Freda khang ma ngya chwang muku ge kwa ngwa ten kadang yangi aju abunga ke wali ngwa mi a elimia richly Anjika him gasin kwa kamkira chwa Friday di 15 day May Monday ki 26 Kakrisi kantina ang hukong uwa mki wala si mku giga kukuma Chimbo si mgita ako misilang nga wa daming ay program Daming ay program ang gato ang Nga kwa chim chu agumit ang nga wakwa sumano Wanguling Gwichu wizila ngwa mana aga chukwa nga yokwe. Kasumanwa. Changka mge angwa asamtu ya mko program aga chwangu. Ukama. Dame ngungani kuna. Katisa agitwa wizila kama kugui. Hika kwa techi yula kikhi. Wakubluti magita nikwa haukwa hongu. Waka hika magia siga makaya mko program aga. Magita a samtu kaya ati gam chidde ga kama wala ngin ma chidde hewa yalf iri tawi kuli wa yalfu ngira ngara kawin ngaba yam ta yalf iri journal program chidde gita gawa journal program gita saka krisi kangi ha utkhamam ke bilunga sagani kuna Anje kam giasin kwa nchu agmi ngwa ngwa ngwa mai mandi awam anje kam giasin kwa dokhe gite kama ya halim halim ngusmanu ma chwa tigrem skola me afitika muku giga ngwa ka wana uyi examen roster hm yintin tonene gige wana ya ngate gita wana uyi examen roster hm ta ngwa ta gita pala pala na june examen Kakrisi katene chidda ngukang wa mkechi musila gichwa ng Ntene a tuisa mku giga kwe Samtu ya kwa programa la chwa ng Takre gita agmi angamaya Ati gika ng himula chidde Gia ngam a uwa 12 iri Mkutuwa si program Nakala utwa mke wala silang e chwa ng Agita uwa Kawisi sige mahang Wati mku giga kwe chusang hei u Kagia uwa H yung campaign yang kwa fitiga di 15 de May kwa tuwa di 15 de June asu nama mchiga kwa nga kweke chimusingi chwa ngang mani chusing hau kwa mkaitasin ye ka gi kwa kama nga kau o ye kwa wachile mai ka kwa ngulita wa nga giga kwe tutuka kwe chukulu wa waka unhe akaluta mte mko kawisi programa la magita kwa jwe kamo kibunga wase I magi asiga mat kabi sisi ganti ni gang kau am ke program sangat cuang nang magi kau gami ke wala sing mati ne tuisa muku kita kui kau ngawa bunga cimu sing kita anga program kita kita sa fita tidur aja kita sa ke program aku lu tam ke ulang musang ke ya cuang

0: kwe tun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu tole na hebe kan go kanu heta ma wote koro e hedi no na kan te te ayo kwa te sat ngu so ke kam kwe am ngu kise na ko ha ha es abia
1: se
0: kede kai kai ngate ka ru mo so sa ko
2: ex ka

0: The one wa muso ngase ngam ke muli wala kom tike ya ofi 12 minute ke kon ke radio XK FM wala gita kom ke wala ke kamem ke gaba mko program ni ya gya kom ke journal a program ta changkam gya samcho journal a program agita wa anjika ngihim gisin kwa he gagam gigi kama go wa mai mande aya tuwe de sumanu akwisi gira se sumanu chati ni gita kau sumanu changkya ngalimang mahang batu fral skola me ngwatu muku gika kwe wana u examen aya roster sun yemchi gigi asun u kana kam aka galam mchi faka sumam gita gala uwa kanda spesifika atsam takwala ka mtini kita afiti ka mkugi ka kui pala pala na examen na ta anji ka mgi chwa sun kwa ke jun examen yang ka kukwe kan kuka kuitu mkama kwe kakita kwa mki kawa chimba e he at a skola ma mugu kadiwi o he a pala pala o ngam gama tunaka eke examen gigi kwa chigde mgita ngay examen wala ka gikwa kam TVCC apren ngwa ohun abuku fitika ngwa abuku ng viko ma wisisi gawa op datum angri viko ma sengkate ma ati gigita kwa parin ngwa agi ngulungisang examen mku gika gala examen na ke agi tutro alungisa tutro agala ya mku gika silakan ngwa a examen ki kuya pindi van on tau June examen apende hinka ng sikuwa kundra ako nga wakot at su tuwasin a examen teka gita a ha ang af ama gita tuto teki gita ki ujala a skola vi kwama kanang ha agita ng hiti ki agita kong na chimba ng he ama gita tuto ki gigi o a vi kwama ha adripo at nga ka gita kwam tiki kawat ki gita ako ng kama kusyo ke chimba ng blay ha focused ta ke gita ako ng kama kusyo ke mbilong sang agani kuna mugu giga kwen ng ha examen na ng so chiba ang amugu giga sing chima vilong sa ko sing teni gita akala utu a apren nga aging wa rugarwa ang kya chwa ng van kama ng kwa chiba si vilong sa ko teni pang watu skola me a onga na kam geng gya skola kuna si gisi tege nwe da ka verki kagising gita wa tuchi sing ng he ipren nga wa igenti gala ya kukanga pende ofutaka nga apri nga watini gichi o hana taake pende asing mchima farvaka a apri nga wagin o hun kakaake pende ki e agin kong nawa wanchimba e examen wula gi kwa kam examen wula mgita ngayta wadi mieste belangrak sita khadialta ki skola vi lungi sa ki kout wak atwa ngang tak atiti agin sorho ki ina katika agia o wala wisisi agin kwen mung aha abilong sa a examen na ati digen o ha irte priority negativan hike abilong sa yang wati ke komen ko o a kwasa kama ko unga wake a khoko hafer better ka ke ka thisi timusi mgeta ngi ntima sigeta kwa akal uto a khunke timusi ki tswang ke agya kwa ke adun a beste ke kanda skola faka gingsung u tiki ha skola vi lungi sa gin un kama ko kwa siyo ati zi nga wa a skola real sing a chu kam uwa kini gwin un kama ko siyo kini nga na kwa gana kam a sorko ka agi kwa gaya skola ko na van vi lungi sa kwa sang unga ta ang hoto muku giga ka wa skola meki nuida ka verki kini a tini pere nga wa ti gigi a lungi sa nga a examen muku giga ti gigi ka gala a konsentrira klesi ng sa tika a vi lungi sa kwa ge akon a ati tsa mo kugi ga kugi a betet ke skola kona ati tsa ge atunke atutu ge ga o avi kwama van ga tsi ge a latiti ati ne tloti ga tu sa mo kugi ga first tan o vi kwama sengala he underwise rel do kha for di di ati ge for di di lek tuna age sin ge ge kwa klasin age lati ati grigiti trazala ka khisa age ti trazala ke he age tuwe ki sa chimba ng hesita ke ferde de lecto avi kwa ma agen ka doka ng bisa ka kwa agala o anuti de a enfold nga agala uu tige he again kwa gala tam tamazi akwa first tan kolema vikwa makala gita ukamu kwa tamazi katiti agiti da beteti agita wana kanuku wala e he tige sefer dedile kwa vikwa makala agiti kisa akwa kwa titi sige kata ike hezviri iprinwa igin ugotuan tu ama kana watakawa voltooi a hezviri kalavan ang akwa first tan kolema vikwa makala gita ki ukam ukwa atinga kagita kwa mge kwa tiki gita ukama kusio ki latiti mga katama mvindika u mga sing even kawike kukuma mgita ngere kukuma ngikwa gitu wagi ya probir abeste muku kucha bitetsi ke skola kuna muku tigriga khut bestu dir tuna avi kwa mafurka nga higi agala muku giga kula u abieter firstan u a skola vikwama tangetige angkong a ukwaka kula kang a sintige a dun khut ka skola vi kwama ta forder kama ke u khama tuchi kasin kama ke wataka nga adgeta tutu tagita oa ta wana pinde ke wajila hun kete na kwasa a kati sa kundra tkino kake june examen a ka kwasa a kundra tkino june examen a pende ta kuk nga atwe de kwarta lang a etsla tam onsen hei ke nga walati chi tene gita kwa gya ka negativa ka delta. Kalima nga agite lati chi, si chi gita ama iki chi kwa dui wa aki chu. Tamu kukiga dui ka wa chuka awa farluwar di yela dak ya vi kwa ma. Kaya he, kama atkadu nwa cha skola, kama manda ka atkadu nwa chi ga skola. Akapari nwa chi ga gen fite ka nga manda ka ga wala an khan ngawa. Terwijl atene gita gya achterstallig vi kwa mage pen ngawa a enfal hunka gen gya a khanung. Meskin a kamala he ame la titi de tige ame idwi ki watu. Be langre ka vi kwa ma ivi lunge sa kausun gira tige gite ki hana wa agisun. Vi kwa mage e kahan pari ngawa ige hun u lunge sa nga a examen ya kwa tigde. Taka nga ke ehe akha ke trazala. Kakula akhanu ta atota sekel kama kwe. Muku gika wanaka kagika lungisa kaka ke a examen ya kwa tigde. Taka gita kwa mtiki kawa kanga kanka wa tiki gitoku. Kama kwe seo mgeng sing u. Mtima anwe da khamu. Muku gika kwe uwa. Timu singi chwa ng kasorho. Kem tuwa gika trazala. A farluwar tam nge ya vi kwa ma. Ha tam nge ya vi kwa ma ka agi ke trazala. Ka agi ta uta a dandaga. Uli nge akwa agi ka wana kanu vi kwa ma. Ke peri nga agi lo sa kaka ma ka klas tu cha. Dika ma kya eksamena. Ta kwa tutu gika o a vi kwa ma. Ke kula ka agi ta dripu kham. Ka agi ta kwa mti ke gwelwa. Ha breki kan sa. Muku gika sing. Mtima nweda ha a skola ma agi ka watimu singi chwa ng kaka watike gye nweda ha a kana kam agi nti a skola ti wana nweda ha vikwa maka angi lungi sa ta a titi agi n okwa ka. Bete ti amaku gika ti a skola ti de firstan vikwa maka ehe vi lungi sa ka a ngwatu imu ku gika nga a abistu dir tu naka furka agi a gala ti a bete ti ki skola ti kola kola me nga titi ka hanka ng. Kan watike he duma atiti benefit tisi. Tati he ga a mge kwa vardir uka nga titi ka nga. He tuwa ka dun sa a muite. Muku ge ka sing u mtima akala tu a. Mtima ka cha akali a skola vi longe sa gbena kuna ga muku ge ka sing. Mtima nyo itaka a apere nga wa gen o. Nga a nga makaga ke a e. Kala gita kwa watike ke amuni a ati uwala. Nga kwa ke wala nga wala nga nga. Ya gya sing hi u mtima timu si ng anweta ka amuku giga o ta askola vi lungi sa aya kong lungi sa o ka kong mkana ta e wa kakukuma si ka mkong gin kwa sa timu si ng wali ng magamit ang wa program giga ng gita sa fita ta dura ti digresa kwe program tin akalu tom ki ula msunga ngi yachwang
1: ekka.

Tavendela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzgina makwa nkula kigani tindresista kang organisasi yingwa Afrika we kai yenedi kata Afrika kai inika yige mumitse. Sama mkwasin hai mtsegezi mtswa ukwa nge kai mwa Afrika kao. Mkwasin hai ke Afrika gengole nga amkola muku o hungsisin hai mungke mwa Afrika kao. Tui tui ka ngayka nwa msugu nwa kwe ka mwa tu o ngamu tse ngamu mana o ngsin hai zi kwa yi amkola nwa yi gengwa mungke kama ngole ka nga Afrika ga. Maiwa Afrika ka ngwe. Oh, mukanya muncut iki cikoi ngai kama ngoling ngai am sokosin. Iya macam konggem cengkeng ngai cik ngai kama ngoling ngoling kagakan ngakapu atiok ke Cairo. Mua Afrika ke XKFM.

Ivoni chaka chaka aya muso ngege ngamhuke woli woli gite kom teki yaw fikwa 33 minute ki konke radio xk fm chibusi mwola gita kom ke mtene gite kuchu a ngwa mko program yage kom ke journal a program ka ngausi kamtene ke kwa ke khali wa chibusi ki chwang gite ukhama anjika nghe skola me ngiyasin kwa ke ncho akhama mjun examen kawawoli ehe mkugi kakwe palapala kangung gawa tuna nga eke kawisisi ke he jun examen a ngi kai hinkung a chibi nga ba kamhote kwa nga wakwete keke kawachimba emkadiwi a palapala nga a examina moko giga sorho kam buku singega gaba da tom ma geng he geng ya khanu khuvi kwama ke he prenga wa agechi gelung saka a examina moko giga toto chi giga ghala ya giga wana pendi jala singa giga slakha van gita ngheti gige jun examen a pendi kwa tata nga kuge chung a chutwa sin nga pendi ta asung ama gira tutur go jala nga gita kong tak singa aki o ngabi ngabi ya agita atrasal rasila kulinu kagita kwa uam tege ke chimusi kawa tige at a skola ma bleha focus ta kege kwe kama kwa siyo ke chimba kagita kali a skola vilunga sang agani kuna hege wala sing vilunga sang o sentene kwa ang watu skola mimuku giga ta nweda khavi kwa ma ke he ati gige a tene a uhea kwa nga u a skola vikuwa magdani kuna. Kini nana kwa chimusi nisi geta kwa o tuchi aya ulam he. Ye peri nga wa agen gya kanda kam ki skola muguchi gige kakwe ghalayam kakaa ke pende atisi nga wa taka nga vilungi saka ose tini gya taka wisi sige nga wa gawa kong ler ngu. Atini peri nga wa agen gya skola kuna chi gige full tweka. Vanka pende singkala agi awana kula. Sitini kita asung u taakit akwe nga wake a jun examen a ya pende. Takang aku nga a tuwe di kwartal a ya aits la a pende sun. Tahang af ama gita akong. Takawa tiki peri nga mging sorho. Ki chimu sing sang mchima a vilong isa kawsung a farvaka a kawisisi ke e a geng hige a nwida kakama kwe. Kang kwasa amku gigang hukama. Kwarta lang atuang nga eksamen teti mgita nga ya wadi mieste belang rekste wala ewa kukwak atuang nga kihavilong kisa kia wa tak alchichi apari nga wa asorho ke ina katika agia wa chimusingi chuang nga wala wisisa awa berait muku giga kwe nga avilong kisa wala wisisa giku wa ierste prioritet agachi kanga geng nga ki wavilong kisa nga e ya tuisa amuku giga kwasa atkisi kwa ngubatu agachu for better wa ka kokanga lagi tsika angmotwa akoko akatswang onsu u tsinga titike tene nna kwa latiti heke onuda kha aviesa kha wati pri ngom tene geng ohu vindika wa tsimbu singi tswang vanga titike he akha alati agenda to khati gigita kwa a an khanga ba vikoma khogala anuti ding wati musila si doha kwa agala tanti dinga gala tam kata mazi aktu agi ka firstan ka van ake kula simbu la hevi lungi sak onke ferdedile ke uwa agi sing tige ito a o kwa vi kwa makala taka nga ke aktu a firstan ka wang mwasi ngkam u ta gala tam u nga gala tam u ka tam mazi anga chima gita ankhan kati si magi akta ike ufu haizverki ike ga o tuan tsu anga ama aktu angama gini dengung anvorti uwa frasen kalam. Van akwa fertan cima gita ankhana halimala gya chuang ngung. Atrazala kama kwe. Atiti nga wa onwida ka avyesa ka. Agita gita u avyesa ka ta chua chu. Mwa kam nge yang agyeke trazala skola. Kam nge avi kwa ma torachit gita kwa krik kama kwe.

Fafito nda ka mai Africa eta asina kwa wekin. Ngcema anamwe tini tindren sister sika Africa unzi kaye ko tlaye kwa ko kata ko tuiga ini hanyo mai Africa hete masa. E sikite nga ka to ha ka trete ke nako ha go jinde go te a Africa ko sikara here tam. A tsam sikita magante a te ha a tam ko sikinge tsam sikiz Africa ke te he kiriji ntsam sikinge se nako ha ji am. Tamagano ngi ni se nako tsaya ha ho ho we mo so bo kwe go na ke am ko ha. A go ntote sara go te khomka ta go te te ka ina go na te nwa te nwa mo te te Africa ko na tam. Me ya Africa ngwe ma. Nga tlholega de mboro a go de koma de am ta go ha de shoto de tamagha. Nyamukra kapukata was heri kairo kam te Africa kwe XKFMK

Picky fan alles wa muso ngase gingam kimuli wala kom tike yaw fikwa 56 minute ke konke radio xka fm mula gita kom ke tang supam ke minute xaxame ham onchi gigi khama mqola nqinqwa tigce hewa 12 ri kawala tigge ang awa 12 nakam tigge kwa satwa 12 ri program tene akle utwam ke wala sila yagya kom ke tibunga tisha tungki nghen e program kakrisi kantene a kawam ke timushe lagi chwang mugu giga kwe ale dhwa mkoma ke timushe lagi konke radio xkfm mchigri gira sa kwa lima program nghen kwa chigri gita akle utwam tama amate ke bunga muhe giku ke ale gom kukuma kiti sa mugu chigri giga sa kakrisi kange kawam ke vilunga sa gani kuna kichibusi nga lagi apala pala nga examen kagita tota agita wati jelasin kichibusi nki ichwa nga chibusi ngira agum angam ko program ki gang gita sa fita takola chiga kam mchigira sa ko program nga mwati ge he a kala utwa mhu.

0: 12 years a mogo ha xka fmk ba mara go tsaka ka tsetse na di maritzburg go bore sho re matera stats din commission enwa de sino gana ngcese ka nwa ma de minister hengo khon di tsuka jawte ma de hesindisiwe chikunga she tla kwa go mongwe ngo xeji kinqini khon department e ki ngo mboronga a ke shuri ka titen ango mboronga ka itam SDK sidik etekle kwe samododa fikeni atak iati president Cyril Ramaphosa mqesi sisisi tolase engo hasi minister kleki aho shango ahe ngo discipline mboronga je ewiti kim tolase ho iti e angie ho departemente a karatika tolase si di special nga makwe angwa ko khatla ataha ho iti tam khatla mchoga chogo kwe kumwa te SDK na sesako woti a go amaham go tshene e le sedi mabiletsa e tolase sidi mbere wa mandata ka karankim fo kamburga khwe a nce ya ya go khwete a ro go shirika kwa ka tlaishi mpumalanga taxi im joshi bayoni no tsam tsuchata go kwa ga fonten police mbere wa ki khase na tam police na nqa disin 15 ta kuri khoma e wita no amang isika kwa ga fonten ka ka khwe e kitegwe amakwa huita sibayoni Daniel Masilela no Philemon Msiza mshete ayagwe ngo densta hatse kwa maika ho sena tikwa akwa dowite kwa no bishmishi kwe a te ko shereka kwa ka sakya rahim Springbok kai ko marasi Erasmus densta hatse sika president Cyril Ramaphosa dukuto kwe etlewa kwe ngo nci ngushi utsom kuji amki khai kwe kim ama tsomkwe ikamanga kwe gauti kwe ewogwe amjao si springbok kwa u tsomku bora ani jaj an chakara okirina kwe ha hakim tsomku he doroma ko Erasmus ki khate ngo ama tsomku bora ajao ka ate ngo ngu kwen a ngo tlai tlai kukasam borishi u khirwem Israel si amina ngo te tsomkwe na afaifu doropa jiki tsamka ani Lebanon ki manda hwati ina aiji ara huta ngo aki ha tonya makote tao sa nye dikim kuya makwe nga disin amina ngo Hezbollah ise aki ako sa kia ate no mui dekwa no ana ngo do kui hi ngo tsunwek e kai kai ti hoi e kwa ati kim kai ha kwen Israel no Lebanon kwen atlai kuje Washington ki kunkara ti no Amerika si u turmende na nga te chea kara atlai kuje kunwa ti tam Esbola kwena tlae kuzi ki te tiwe na ko nga ti khana akwe e do guwe a tlae kwe ki kwa go hoje tam. Twalfir bore ada teke kere nge, hawana ha tu bore teke kese nge tam yen ire tlama huyom.
1: Nuk nga di kwa 3 mante nga SKFM dan kum kita nga kwa meng ade flit sinong nge. Start ka dins komisi gitu gita sing umenestra nge wa, sindiswa chikunga nghe jango sikichwa nwa hakangu nwa ki department chiko maki chitkizi kanki kama kwa nkwe pangki kwa nta SD kia fursitra nga chuma doda fikeni kikin ke prajinsara mpoja pishliti kanki kwa kwa sisi stola se ke ya chalui nga ki nga kanki nga kanto si tui jala tola se nghe gichu ki kumsungu department chiko si kasi nga kama ki rata jenga nga nga nga kata nga nika nga tuge nga se kwa kwa kwa nga kwa kwa kwa kwa nga SD ka nga nga tuge nga nga ya kia tuma nga wali se di mabijani ya nga tole se ki study of nga tuge nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa firdewa nga mali tage kwa nga nga mpumalanga kuna teksi basi josi banyoni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa polisi stasi ka nghe polisa nte yenen fefta yara nske wuna ke kwa kha fontin tala kisin na fukan skang mo la ka usika nsa hng ke si banyoni Daniel Masilela Philemon Msisa yusi si gwe dinsta komo nsin mutin amegan dia ka ski wuna nwe mali tsa ka nga bisa kiti koko rofu Sperum boka kau cikla ta nga rasi rasmisi dinsta gwe President Ramaphosa ki mpobia ya ka usika nsa sing tata ke Mkwa manga ki ya khauti titawa ka nge Springboka Rugby ngol mko puwa tune veni kama kwe ka ushika Sengira tena nga kama kaji kwa nge Rasmusi Ki ya nge cha ki kukom so ka nge kagri kwa nga Nge fasi Israel tropa ki tisa tu ke sin dorpa fa ivyan nga ni ka nge set ke lebelen kona Ki iyo nge ya kwa nge ta kwa chika nge sengira kama sengi Nge tukwa kwa nge Ruti ti ka tropa he tegi santa tu tra Hezbollah. Pani kona ka un he trak ski ti sa un trak okloan le kwa anta Israel ke Lebanon ke gya Washington ka ike kinwa Amerika ke chu sikang ta gatru tan kwa jala Hezbollah wad pani ka stini kwa ki sing ke ki kanga ka kuna ka kura ka kuna ka pani ka kung ngami ingwa tolvi fa mkula tum yinim sam kung ngungu SKFM.

tube ire tlamagwa xka fm ke mbambara go tsaitse ka keketse na di maretsbere go bore shore matera secretary general ma anc shuma fikile mbalula nga da sino parte he ngote dorogo president sara ramaphosa madam mbalula bore gara kwenshe yona zbere ke tlae kwa go nga da sino parte he go vunsta shi speciale nationale tso committee shi tlae ke go president Ramaphosa mditu a go a tlae kwa tibe tama tlae kwa kwa di go mshi mutetu te ma de ho funa ku ya di go nngi ya di ve ke ke pala pala mboronga e jama ho funa ku ya di sin parlamente nang tlebe kara jawe kung kara hi go ncishesha ku shi a shuri kara e go je ana tswaya na ekim ncishesha ku e shuri kara e sino tlo ka go di ti president de mboronga ra hita ta go parlamente shi committee e shi ka kharo na hengo twena a go shesha tama balula nga ta sino nika na Ramaphosa mngorwe kitegwe tako amqeshi amguyeti he ngo mutetu anikwenja athame kyareka yo khavana ga moti khwekim tsam dimboronga khwe a o tata ko police and share Durban kiteta ka ngo tsaite yo police na si oroko a tsho tsikwa kwa rata kim KwaZulu Natal si di police ku yema khwe a Robert Ntswinda nga ta sino police na ngo Chesha tete yoshi orota drik akotwa utukurukwe a Sydenham ke ya ya khota tie amdi go tshate yo ne tshwinde nga de sin police a kwa amoko akwekwa kyangwa ta utoki yako no tla o kwe station a ta taxi etso a tlo si qa kwa go noma tsa mburunga go tsha anwa ga o ta no drik a kwe a go iko kyangwa go itama a kwa e wigwe a kwa te ka kwe e go tshata ta go police a tsunsa nyeta ta Sprangbok tlae koma Rasi Erasmus densta han e sika president Cyril Ramaphosa ngu shiki kha ku iqoqom kuji a amki kha gwe amki tsom ku si ikamanga kwe gauti kwe e kha gwe go Sprangbok tlo am tlae ko dum ku bora a go tsantwen kara wo cricket kim tsom ko he dukutu kwe kha tha Erasmus im o ro ko dum ku bora a go ngu kwen a tlae ku katate ko jao ka te go em Borishi Herwem. Israel shu amina te konkwena a faifu doropa ji ni tamka ane Lebanon ki manda hwati ina on aije ina araho kwana ka hakwa ane yama ku tao sa nye ritama. Yama kwe anga tisin amina Hezbollah kwen anza ti kwa angu kwa sa kya te tako toka tisinu ngo do kwi hin tao kwe kainka iti hoji a anto kwa ti itama. Kwa kwenye Israel kwenye no Lebanon kwenye kwenye kujia Washington kitiye kukukate no Amerika kwenye ngate sinu ngo chaya kara kwenye kujia hatama Hezbollah kwenye kwenye kujia kitiwe tako kwere kwa hii Amerika ise nguwako hana kwenye kwa gove Israel hee kanjara kwa ana kaosa kia hati kimu Tue ili bori si uhere ukaya ahe habana hatu bori hee XK FM kite kekegwe tama siye kofiri ili ek ama huyomu

ka FM moner 107 o he ta khono nye ga FM tsa maqese ka te mone tekitwe xa makota 2020 minute se go ta ngi e kwa hana to tsaka we sen rati Reinhard Kulabeka punda Friday ga tsa sen di a go te ha tswane te ana kwa hi te Friday ga tsa e te tsa o ka go te o sa je te kya bata le ke tsa mjike ti gara ka go te ngi o khete o ani soka te di ga te mu te o sa je a te kya ka ejin kwa ne ke tsa mjike te mu tsa o sa e ti ti gara ka go tsa avasita nqano tsaki ke ya go tsa o sa e kwane tsa avasia go tan tsa xe go ka je tsa a go tsa o sa e tsa ma pou e tsa tsa tsuno ntse ga mu wa gwe ntate go na go reta tsa ma pou tse nde we e tsa hinya go reta tsa ma pou tse sekeng kwane te mu kwen ka mite go tsa ke ka o ta di tsa twen ka da din ne te ke tsa mjika kwen a mu wa go twen ne an ku ka tswite tshunya kona a jite u doji ne hiti o te do ya ma go et wen na kwenya di a din ga te ki te ke ka te o kwenche sa ya ho ta ntidu wa tengi o khete o ani joka hi go tsantia tsini ban ara timiya tene te platform 10 ke tsancam wo kre go zwi sport da tsiqo em a kwana jinge o khona ti gara ka qo ke tsam tsika hi tyo te jarango te sport ye o ro kwe ta o ke ba wo kre go tse a da sa te ki ya te tsam tsika bana te mu te a sa o ro kwe ta o ke go ano hi go zwi te ki hambe ya go tsini ya gwe na ani hi go jo hambe kwana jika te ki ku tsinga te mu no khubi ya gwe sasa su o tsa o ka na a ete mu te tse tsika tsusa kya te kwe kwana ke tsa mu tsika te tsun khwena ngo mu a vete u kwe tsike ke ya ga ana go ben o sa ya te nde ngandi atano ku tsinga sa ta tsusa tsi tsa a sen tsusa tsi tsa sport so ka te tsusa tsi tsa tsugo tsi a he te do te hi go tsa nthi ya ncece kwe tsike akwara tsika ngi o khwena a tike tsa mu tsika gara ka kwe itiyo te u sa tsetse a te tsite u sa tsetse a te tsa u sika te twen ka kwane kunye ke tsa mu tsika te mu te ncam te u kwe a te tsite u kwe te ke tsa mu tsika te mu kwe si o khu a ne tsuye a mu ve kwane kunye tsa ni onye o kare tsa u ne sa twen ho ne te tsai no te u kwe a ro a wota tin ne te u sa tsetse ti duete ngo te a khao tio teu kheyeng go khweresen tio kwinse a te kasena go tau twen kara kya ka teu sa tsiki teu sa e tsi te ka pare so ka sitem te mu te ongo bora si tuye ven ta ma tu sport tsi ta ma go kei sin tsa tloe go tau kuta a tsi tiu e kaus o ik e tsi to tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka punda.

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te para ha tunzu oka mo le kala ko si tuki an an kwe ki kana kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho hisa na ha ha ditita ka ko ka pa ku ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nwa nwa mo ko te ka tsi ki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko nwa mo ko ta ko ta ya ko ta ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo so tek ambo ngi ngi tinhe ntwa tek kha ta kha kwa ko ngam ku de kwana tso kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am phatla no de nga sikin is abias ye kwe na ku tuja o tla o tama kwana ko tuja makhang do vega ku so kwe kwe ko de tan ta nga kwana ya kwe am tsa khong kala hin ta tsana o ya heti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika nese su paro he fei franti Esca.

tsame tve re tlamako ag en 30 minute zingiegwa xka fm ke no state of mind program e tete ya darana tla tshwa te no te program ke tla e kwete tla ya go tshwara go ta e te u tswana nde tate tla e kwa teng ndo kwa na te u tswana go di a tleko tamano gana tla e karata tsam jika a nya qobe be no tsutsam no go wa kwa go gana tla e go di a no nde u ta tswana te tla e no kana ke tsam gana tlereta go di a gana tlereta tsam sika hita te mo te utswana nde tate kunya tlare go ding tsam sika tsang tseo ne sa kiri te utswana u tsam si u kya e kara kha dzao ka tsam si kya e kara dzao ka tate minya te no te a te utswana ke tsam a ye ke tende tate go be tswa go na o thi ya go ji e ke gana hi go ji te utswana o wa go ji te utswana te a mandag tot freda ha a mo sura tsam ke tende tate no te utswana kwa mana sura e ka ku maqono utswana sura e ka tswa te tsam si ai ka te ke khono ya a qono nde utate utswana tsam si u dzao ka he tsang tsone ne sa kiri ya go ana ku nyi se ke go jigana tle te ji gana tlere ta tsam si ka te utswana e ka ta te utswana go je a tle ya te note utswana a mo gana ku nyi se u ie ye tsa sura tsam ta sura tsam ta go nge tsa sura tswano tsa a go go nya mo ka go tsa ku nyi se ke kwa mana tsa nyi ta tinye sura tsenu sura tsa tswatse kungwa go

Macam khaman de uji ahi aku nun de uji khama ho e aku antre si katinu antre ya no ama a antre si ki kam he ko ki si atinu de u he ti hi ateta ta no akam ji ka te ho ji te ya gunu te ku ji ki ta manu te kan tsau ni sa te ki ate go be ku no sa ka kam ji ta manu te o aku kwa na tsa ho ji kam ka tsa hi yo akhire na ho anu tsa a go ho Kami kati hita te ta ho ti khiri na ho anu sum kami tu hai ata kwa no ti o sa ka tsame no te ange tsa tswa no tswa gona sa tsam he tse o ne sa ngam re tswa gona gana sa tsame ka tlhogote a tswa gona a o krena te te tsam ske tswa gona kya ye tla maqo a kwa na se tswa gona gana sa tsame o krea tlono tsa tswa no tsa o kreta ting nge a tsa o jauje tsa te go twere go no tsa o wa go be tsa o sa tsam he tsa o kya ye tsam he tsa o kreka kwe akwana skenge tsa tsuna tseta ngande go enye timo tsa sure ka tswara go ya sure jawa tsa jao khrinu a go ya hi yo khri ta go yo o corona tsa ho krena te ta go tsa kya ye tsam tswa go a te ko wa go ve tswa ho krebe ta te ta mate tswa go te ta nte a kha ho kre kya ye kwana tswa go ho kre tlo ta ta mano tswa go a te tse kwa ta no te ka tlo tswana a te tse te go je tswana a nye ta no te a nde o kwana te o tswana a ta te o a tloreta tswana te tse tlo tsam te a tlo go te o tswana te tse go a tsam te o tswana te a kha wa te ta go no a te o tswana te a kha wa te mo a te a tlo go te o tswana a te tla ya te kha te o tswana khana ke ya se ya go tsotsa te go tsam siki nde o ta khana a te tla ya te go ji ta go khana te tse te go ji khana ke ya se ya go nya go ke ta go khana ta manu se ya go tsotsa khana ek am me wa go no khana tsa kam ke tamano tswa go na te go no nde uta a tswana nde ta te u tswana se ya go kunya tla ya go re ta kwa na se ke tswa go na tlambe khana a te tse te no khana a tenta tse ya go krika te ta ina te tse te no ina a te tse te ina te ya tlhaosa ina a te tse te no ina a te tse te ina ta ma tlaseng sa a te ana go he jao ji te jaro ko tinge ji nde uta ina jaoro ko ina ke ya se te go tsamka ina hi ya go reta a je te program ke tla e ku je te ha tswa gwana mtamano e tote ke ge wo kom ta go te tla e ku o te khu se na ku ya

0: ka FM mona re 107 o he ta gono niega FM 12 ga minute zite mono se go tao e ya go ha te ke fere ere se go tao ka tisa ne tsaila tsa mzika bori e te xa go tswa go bori so ka isi ke qoqo ta te tsiya go tla ikwena e te mo re tla ikwe tsa o nyo ka re tsa o ni sa ke yi na e tla ikwe te twa go tao ka isi ntsa go tswa go ne te wana na se go tao te mono 5 ire so ka tshegwa go ne tsa tsa o ni sa ke yi xa go te twa ta te te xa go tswa tsi ta and so on is a key de o kai kudzi dzao ane kwedzi te eka mzuka yaka te bunke e kudzi eka mziki yama kwem ne te kwana ande u kudzi ena hii sa kia atreta ma dzao dze ena dzao sa kia atreta sure ena sikurika ako kwa mzika ena sika isi nza klasi na kono ma dzao dze ena akano reta ne timi ya kwa haku kwa mzika kwa me te kru te woko te uke zi te ukwana ukwenye ziki hisen tamare ngute kwenye te nga dike aa za kru kuwe za dikwa kunu kia atewe dzao kunu a dzao tsa u sere ta mon chat tswa nga magobe ntsa kya te be nga magwe e do cha mia te be cha khego sa ta tsa ditswa tsa tsuka ne tsa mi a ti dote ku na a nci dawe na ha ha tsa mtsika ti ke tsa be ga a te qomo kwe tao kheru kheru na kwe tao ku nga go ga si o ga o so kreye si tse mo go seta a zi ti do de teo freida ga ntsetso e ke jine te ke tsa mtsika ka e kwa qone te mo qo ntio teo freida ga ntsetsi a te ncam te u santsetsi a te qe u te u santsetsi a te qe ne te u santsetsi a te twen ka te somate a mo ka tama te qamate e santsetsi an ke idea anwa te tan temo aba ete ya ya ho te ha tsam tsika ti u ani soka ti garaka go ho ite te jara te o kara tle u senta kwa ne o kara tle u sene tsan o hio kara tle u ni sa keri kwa ne aba ete ana ho e khasu o jwanga jinde ku wa kwen kwa ne tsan o kara tle u sene te vene tsa khen am no gom ne ate gom ate tsam tsika te spatra soka e kha o ku kya sike no te na kao na pirisiji kao no te pirisiji kakabusin. Aziti uncheka uzo ike jino. Huwa di kwana kuna kwezika ngea akangate na te ukia nita mjiki. Nyagwe tau ato uchaka wesen rati reino artikula bika punda. Freida hanzi atonde kwe te hankwa. Te gara Donald chanka te sangata.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Kimse ki çıktı ya walling ki firiri ki eska FM te ulema gya ambugun gya eska FM ayi tan gya tan kam gya gya ya min arevertin moyon ulap pangak o yang hecik gya ua pisa ding ayi akak o pron mochi kang hei acik gya un akamo kwen ngaw subisa ki maklanga komisi ayi gani kunan Alamang nga mokhoshi kang hi achik gigi ngunke tisa uwa gani kuna waki ata kao yang hechik gigi ya uwan avukat Matthew Chaklasen mugu gi kham kham go shong kula yang gani kuna gigi ngunke yan okoyana kao yang chik gigi ya uwa tabik chem mu mane yang he khawit tamni chik gigi ya komisi ay gani kuna ke mokhochi ka ngi sing agya teni divya khamsa u tisa ka chik gigi ngwe tisa wan maklanga komisi ay gani kunan komisi ay ka kau ka ka yang chik gigi ya wa buya seli maklangan kalaman ngang ya chik gigi dan gani kuna kwang kwang hiso besa gigi 3 un ak kham ko ngwa gan ay gita ngang sing agya khamsa u Chivisi ka ang hitigye chukit isa wakan ike gani kuna kwa n. Mulaya ang ngajik digya wa plisa ang ay sirsan ya higya wa fani nkosin ya singgye chuko kavi kwa man ka gani kuna ka ang hitigye ng toko yando ay hofu kilipopo ay kunan ngay ang chik digya wa yuli ay gani kuna sing digya chuko kong ayang ulan hindi digya chuso besan. Kosi halaman ngang sing agya kam kam ko sing wa mulai ang hatik degi ngue panggan kan ngau si kang he sing gya kam sing wa November ke 2020 ay gani kuna kang sing degi churi wa nang ngawayan ke Johan ke tik degi kang ngang sing gya ka wuzala ka ya main ay gani kuna ngau geng ngau kang gya kula ka kanon he sing degi gya gua geng amakan dia halaman ngang ya tik degi ngung tisa ka yang degi ngung ke tisa wa Pitoria ke hofu ayi gani kuna mugi ka kayan ayi kan de yang akunan kang sing agi kam sing wa ngi ya gan ke ayi gani kuna ke tisa ka n tisa agan ngau si sigi ya kam sing te ke kang kang sing ge ki wana ngawa yan sing kwa gi kan kama ka gi kan hu ka kayan yang ayi ke kan de yang akunan Twin in tartar aga kau plasi vi koma panga kau veki yang aya chong ka sik de ge chuki wana ki kani kuna chik de gya wan no li aya kani kuna ke bolan sing de gida chuki wana ya ngong kan ngau si chik chuan ai chuan ki khabit yang a kuna ka he ga ga ngau de ge ngong ke khali kham ko u vuster ke chik de gen Rosenval aya kunan ka he yi ag de ge kula gu ngau ke krahan ke ti ka ang de ge ngong khabit cha yang aya kunan Chang hum ay fasin. Amerika ini ayi gani kuna kang heti sang agang ngawshi agi twa kam kam ko sing wa ka son heti ayi vi koma gani kuna ki kai gan chik de gyawa ipolan kang heti de gyang ko khali u demokrasi du public Congo ayi gani kuna sing ge chuk wa na kai ka n Afrika Sentrum gyang ngun ya tegen khalem ngang kai kan chik gi da thon ngalo kham khoi kang hi a gi thwa kham kham go sun wan gani khuna kwa n kang hi chik thwa ek thwa gi gi chuk ka wa kai ka n kan ngau si kan sing ag gi gi kai khoi gi a tun wa kham go sun kai kang ke gani khuna kwa ang hi gi gi den n Congo Uganda ke chik gi Said Sudan ya khunan hi ag gi gi da thwa kang ka khoi mu gi kham ka kai ka n hung ka chik gi gi chung haun wam chang hom yi ng hia firiri ng fasiri gam chawala diwi chik digi ya uwa fai firi kham cha dira gya sam chang hom ki iska FM

Mexico 38 ama go 5 minutes taking care of and mbamba tiradwe ui cham se cana gata ki cete tatina te bori si kom ka camen si bori ektia go ti monika nsunga Biasa khaiti amanda ako tehnya kwe ana ko politiki anegi kaiku anegi swirisi na ye bram mkhoti ham anegi kaiku di amadlanga ako misi kwe naki unkara ku ham mkhoti ansu kwe kankara hii kwa amuwa hii kwe siya swere hii kwe advocate Matthew Chuckleson ham anegi ankara hii kaiku di swirisi na tiziki wadzi khana kunka ako weta Mokhoti maveta anyagi karimana kukunklon tabusing umakomane komisina angakarahi mokhoti kham anyagi hersina ngdagditi ansukwe kankasa wakadida. Komisina gitresika o ngarakai kwa kunkarako haabu iseli madlanga angakarati ngtlaiku jihana kukwakati wofunga kawku izi kwaku jitesna kuki kwakai kukunkaita. Hofo ki kaiku mborunga zi porisa ki keka zaro ko zawa kanya kwa hen fani mkosi. Mzi toyando kaika oeli mpopo ki khasi he nyamsina ko kumatino. Tsukunya kwa iti yuli ngwe mka khabana khana siya ku kaiku kutam. Mkosi mkresika ewa kwa hen haa veta adikia inkara zao kanya a. Na ko porisa ki zawi ko ti nkamzi ki huu di kikiri karamanda ki. Uiji kwa asina tizimboru nga imu swirisen orohiji. November 2020 sika huoku a tesina hiki jwa a kubia kukhoji no o mbapira di te ata wose ni huiki masikana ko tkikiri karahita. Kai kuhe khasi yengi eti ngwe siki swirisen no boru toko ansu kwe pretoria siko kai ka uiki kain kaiti mge kakai guwe tam. Ma ewa kwe kutre sika ha omba pira na kuwa di ungdoma kutea na kuveta ki kuwa sesa in koin ha di kikrika aniziki. Tuyen takhtaka kwiri plasi ya ki zawa klo kwe di choro a ngwe vye ke sinyam o kamziki wo sinati sa a huire karata hanyo. Mkhoji Wesley takkiti nga osi ka ambola ndiki suri sinati. Te ya kwena amukunda ya ki barato unisa tuwa ku ande takkwe kwara tinki. Khana aizi a kia kwa tiya di Worcester no Rawsonville ta. Kiti nga osae kwe kwara tina kwe sika kra khazi kwa aki hambe tam. Kweni pa Berger Miester Brede Valley si municipaliteti ki. Juben Vongwilin angakarati porisa na khana angakati tkhao kuji ina khana takhono kwena kurik amkwena. Bara hek anyama kutuwa sitin kekha wosin vereti na ina tkhao kan anak unyanketi rere ana choroji. Dama oe oiko siko woitam. Duyen takhtaka kurik akukwe di choro a uka et husika sesa ji komkara kumwatin kamiki siko wosina dim. Te borise kheri oem. Afrika ini si choku anye te manko akhenskapen ankatim. Ebola da glite jonga e khasi West Democratic Republic Congo kweki surisi na kwa tintam. Afrika nguta kwe jonga akawa ya kwe ankatim. Nvire si sesa ji khazi he e kankahi. Ituri da glite profensi ki tinkwe na yamako tsara tintam sikim. Firi di kwe an o kwa tin jwanga yama ko tkhaas na tin kekha. Kheri oro a khenska pwen o akate si gongi he Kongo, Uganda, Sey Judan. No mwa ki kre zaru kaya a teka klonk an kwe na khana kaw kwe ki takhonu. Hi jwanga yama ko tkhaas en vere kha kwe na choku jia wota. Te firi iri borisi kheri oem. Kame teki foy firi asia ko kamno teki borisi a teko msa hine. Xka FM game.

Xka FM mo re teng seba o he ta gona nya ga FM de ke firi iri bori e kharaka tsantsone sa tseka ti khusina go tao ya gwa dangwe dingo mo maha bori e te xa e go tshwatane nce qoqo ta ciqo xa e kwethu khusina go tao ya tshwatane nce khuri o xa e kwete ona na sino foivus ga kya gwa qo no to tseka we senrati Reinhard Kulabeka punda atan khusina go tao ya gwa ne te xe go tao Musa Maki Frida hantse e te ku tswa go reta ne ti do ke xam jike tsane o nyo ka re tsone sa ke hinxe gone xa e ku jo xa e ku tshwatse ata sa e te kya ba te tsam jika kone te aba se gwa go ete u sa ha te ka o da tim ne te u xa e ku tshe ma gwa te xa e ku tshwatse tshe te u sa tse tshe te nga m te u sa tse tshe a te xe u kone te muto te u sa tse tshe twe n ka ra ja o ka da tim no tsu xam jika te gu ye xo ka anje sinom tsuwa kwe tre sa ka ti no anja tereta no te mu unu sa ata mi kwa itan onyo karakta uni sa cheka kwa na te hiti yo zara sa e jiki te o trek ame te muto sa ka dati kwa na te tia kwa hika kwa te o trek ame jene te mu te kuiha trek ame kwa akire ka ke cha kunka cha sporti soka sika cha zao soka u ha trek ame kwa cha kuji hika rate dik eji tukam jika tsats an tsauni sankie tsokwe kara kwa kwa jika te musa e jiki te jara te san e jite u jikai jiki te tuam te o san e ji te erets e sika te te jara te tsukhuji nya kuji a te atse jika hiveta te mi a e sa e tinqama te ai swa twa sa kunu mapautse kwa nete ana kwa ikreka tsa kunda ti swonda tse tsa mo pautse kunu tsa ncama e tsa mi a anwe ti ti huo ho go be abata mo ti ho go be ti ntati u tshege e sa ka sa kwa ne sa ta mi go te mo tsan o nyo ka re tsone sa tseka te u tsheka mji te sa ka da tim kwa ne te mo ti mi ya kwa gantsi tsui ga tsheka mo ga se te tsa o ka go e tsa o so ka ga ga tsa tsa o ka o kri go tso ka ga ga na o go no ga ga de mo xa sen so ka ga ga no tsuka mji tsunu tsa u e xa se ke ya no tsa tswere hambe nta thank you kwa te mi ya go kwa tsa kwa ba mtswere kwa sa sa kwa ba ne a tsam jika tsa motho tsa o tsheka mesa ka da di a kona jika te mo di sa tse tse te u jike tsam jika te e ka ben a ja tsunu te ngie te a khomka te te khoro a tse u ka tan te sa tse tse te sa ka te mo tsheka ma te mo khuma ka kona te mo sa ta mi go tsa ntse o ni sa tsheka ara timi ka re kona te mo khomwe a te tsuwe kwe tsa o tshe a sa ti tsam jika tsa khomwe a tsuwe a khuwe a tsa si hino tsa nga o ka hiya go kwa tsa hiya go bem tsa ta i ka re hiya go a kwa ra tsika te mo di sa tse tse hi tuwe te jara te tsheka ka ra sa te sa ta mi e te a nga te bem te ku tsinga a tse u ka te sa ta mi e nga te bem te ha yo tuwa uta a a sa tse he tsa we tsa un a isi ki tuwa e ka e ku tsa we se nande a ka tsa we se nana kwe tao nga a a he e sa e tiwe ti a isi wa kha tuwa kwe ti kuwa te te ve tsa ti nse ti kwe te te ve ta manu tiwe ti a isi wa kha tuwa te e ti u sa e am ti sa sa e tsogo ji hi go ji tiki tsa nthi ya na ti vye ka e ti tsa ntse o ni sa tswere ti ti gara heka e ti gara jao mo ka ti gara boram ufen ka ti gara heka tsogo ji a eng ki kharo ko ti gara heka ta tino nci a ti gara sena ti e ka mshikita ma he sa am ti aba ta ma go go be sa si ta ma tsunti u ta ma go go be ti gara na ti nje ena gana si nce qhama ti sa si ki tsuntu go ji a ti hi ya kwe kwa na ete mu mutu te u tsheka mje te saka datin te u tsungu sita ma te saka datin sa kwa tsan tsone sa tsheka tsa mu tsheka mo suuna go tsa mu tsung mo corona go ra go no tsaka ma go tsan tsone sa ke a vya ka ntse di tsa sika e go tshwana tsa manda tse mta ma suunga go koma go kwa kombe tsa mu densta ga ntse mta ma suuga te mutu saka datin te u tsheka mtsa kwana dzi te mu di gana manoga khwena sa tsetse a khaqo jao o kitama tsa sana go tsa khuse ni tsa o jao siki ya swire kitama tsa sana go tsa khuse ni tsa swire se o tsasene ke isi tsa kontswa te mu bora wa krisena te kitama 45 minute tsa wokri ra gona tsa sana go ra gona tswana 45 minute e ya tsa wokri sa go tsa ntse o ni sa tseka kwa ama tsa kuwe kwa
kwaxhomwa cha cuwa kwe ucuca mjika tegu yaxoxe a terekwe cuyanja sanxo tant erekwe bem akwane te usanxe jintyo temu temtheka manu xhomwa tate sangakarago ra hono amanda ntse tesi otente xhomwa te uzao ojikite zao te xhomwa ga te uqasen onga ajikite qasen te xhomwa ga wokrina te ate wokria konga ajike azi te uqa ujo 20 kg to uchaka wesendra di Reinhard Kulabi Kapunda.

0: dekwe chunkwen kwana wete tinve nte tingasi ki otu Africa kwena kan on aji te ngu khore na ve tangu khanu mu heta ma wote koru ye he dino na kan te te ayo ta nga te sat ngu so ke kam ku ha mu ke se no ku ha ha is abia
1: see
0: ke de kai kai nga te ku mu so sa ku
2: ex ka

kimcha wale chigdi wali nke faifiri ke eska FM tolu magia ambu nge wa eska FM alwi tangi atang temga ke ngam ya ming arivertin moyon KwaZulu Natal ke hofu ying de gen ng painton aya kunan kang hi achik de gen chwa kamsa u tisa kang achik de gen hoge tisa waga ngake gani kuna kwa ng ke malich ng kaya gya uwa tin de sindran di aya malich ng seisya ke akakao ya gya uwa National Khaled Congress ayi partai aka kaun Fadal Adams kang hi achik de gen hoge tisa malika muku gi chwa kaya ngake gandhi aya kunan kalam nga si gya ng ya tigin hula si jik di gya chuki wana nga wa gya wa mali aga ngung cha ki kotiru gya ka pangga ka vita ng ay kani kuna chung awan kamsang aga ngaw shika si tini gya sang uwa la kaw cha sa ang di gya chung ng hula ng ay kani kunan tak si pani gya ng ya tiki jung ngay chik di gya da tuan ng hula ng ay ngaw ya gya uwa politika ng ay ka kaw hong ay gya ka chung wan kain si tini gya tuan kam kama kuy sin ko yana ko yang hechi gi gya wan wenlen robinson kang hi ya khawit tamni gyan ya wa adams ki kani kuno ko anka hi sing gya sing wa khate ya yang hi ya chi gi ngo ko ya gani kuno ko an tin en wa please sang ay vi ko ma ko ki chi gi ko tini metro please sang ay gani kunan ki department ni gya wa kan de ya ay gani kunan yin sing gya chuan creative dynasty ay vi ko ma ko kamsang aga ngaw si ka inchik di gya uwa viki aya chuan chuan ng ki mechi plan aya plis ta si kuna ki kap stati kang hi sing di gya chukun ng ya uwa ngula ya ng ngula ya ng sing ati ni gya kam kam ago sing uwa 14 ki akhestes aya gani kuna ka sing di gya ng hufu aya kunan hik di gya chukun sobe sang ngula ya ng Please have you come account. I go to Pretoria. I have not seen Nakam. The gear to him here. I'm a candia. I am the gear one. Got to giga panga. Got to the game. Got to one. Yanki giga gulik. Come with Kang Hula. Kang he at the gear comes over. Come account him. Kang he is yes. Wa Pretoria. Ke vest. I have kunan. Ke please tasi. The gear to get panga. Hula ya. Please ang ako hana kau yan. Take the gear one. Amanda Van Wyk. Cik de gya uku yang kalem ngangan teke sirsan asa cha ki cik de constable sing de gya da cuki wanang mulai ang kaya sing ati ni gya un ang ngawa unur suku gya ng mugu geng wa kama kui sing u la kau cha sang hik de gya cuki panggang mulai ang kang hei de gya cuki ngaya maliki gani kuna kwa ng veke yang ayang i odak de gya ga hofu ay gya ng ke pitoria ki nor ayak gani kuna da sing de gya da cha sube sang ngawigin mulai ang yang hik de gya ki panggang iko tini municipality di KwaZulu Natal akuna gyan ng hetek khalem ng ka angku agang fulan ka hege thong ha khama ku singa gani kuna chig de gya wasit leke aya kunan ke Durban metro aya bunga khalem ngan municipality di gyan ng hetek achig de gya kham khama ku sing u tikang aga gani kunan kang hei gya sing wa dam ngang de gya thwa kang khama ku ina dan aya dam yitene gya thwa kali uwa tigang aga gani kuna kwa hengi gie tuwa gang kama kuyan. Kitla huwe aga ngawshi ka ang hei gia kamsa ovi kuma kan aga chon gani kunan kate kwa ang hei gie chwa o hechiwi shishi gie uwa gang ke guga ang gie kwa gang kama kuyan. Chong ifasin. Afrika unit kang hi achik de gie chwa oku ya vikoma kang gia waka soneti aga gani kunan ke hi kang sing de gie chwa kuwanan Democratic Republic Congo ayi gani kunan ka higya uan Ebola agagan gegira tuan a kama kwen Afrika Centrum ka higya kamsang u tika anta ke yang agan ngawshi kan cik gegira uwa tika ng ka higya tuwa kam kama kusang uan roti yung aya provinsi gani kunan kwa ang hechik tuwa ayi firi gegira tuki kawa tika ng Jango yang acik de gege kama Kongo wake Uganda ge cik de ge seit Sudan ay gani kunan yi ag de gya kaya kweta twa kam kam go sun u tkhikang ag gani kunan ke mchi me cik de ge cho o hong tkhikang ag ge hong chung haun Om jeng hum yi ng hiya faifiri ay fasita ke mcha wala diwi cik de gya wa seziri kam jadira gya sam jeng hum yi ng hiya kweta mwike eska FM

awisi sikala wa tikahe tigehe ke inufir ukoga tigehe kangi ge tinji ukoga e kahang kagang kana wala wisi ka hung tagi kwa uko I tagwa ngangi uli ngang katai kang kang gengi gigi ge kama kwe ta kaga ng ta yuya ge ikan tagi ya yuya kam a o teknologi sa vitens kapsang gi ta ng kaman ngang tagi ka wisi gen tao ta kwa ta yuya ge ikan tagi ya yuya ta yuya kam teknologi ta yuya kam vitens kap wa mikrosi ta bunga kan wolu sing hu ngal ba radio x sky fm metam shu pen ni kha hun sa chi jeng e pen hun ge long sa ta ang klein khoi ge ge sig ma ngwa kha chi ge chi ge check la chi ga ri to cha gona ma ngwa ge science chi ge technology na programa ta sim no anti ge mkhali di bi ta chi ge ta kha ngwa ga dul ge nga e hi chi e pen ngwa ngai ge mcon ngai

same tsei ka mo ene se se tla mo ta go 75 ga ga mani teng ye kwa 107 o ene ga XK FM se ke ntse ke go na di mo mbara ga wa di XK FM se na se yo ka ga di ana nda o te bori go di a ka go ka program nne ga se enyam se na go ha mo ene 3 ga mani te ta ma e ya go a gere na go sa Siya irek am yo tsona program he yam sin sa ka go di tsona program sikit yamako e ka e kwa

Mighty di arte ya kuya mati kuya an kame siwe kamako 33 minute ye kwa norten siwe o en ye xka fm siki program me am sena khata tonte ngate o tswana we en tswana program siki xa iku khodi tswana xa uthi sawe tsana khate konte tengo chave sawa of avaka a khotsi o ane sentsa e kong sa ga koma te se re joe di tsamana se kono go tsa moga o ma eta te a go no se o a go zika nga gore e no go wa te shure di tsa kong fa e ke tama tsana ka ra tsa ba tsa mjika a go no a go tsong go tlhao ga se o tsana ka ra tsonove tsonove da ta a di tsote e ta te chuchu ka ra je ka ra go eta o eno em ke nwe go mo te mo go ira Xka FM 107 o wena ke programme tsona wena mse na go tadiki e kom ti tati

siebe xamta ku 5 tagagamini te henge gwa ha oner den siebe o nege xka fm sikino program tswana o tswaga twae te ke gatin sigirena go sa 10 tagagamini te e ya gwa e sinza ach iri xamyo ach ir siki resondates program stamaga twae sa henqono nqe tswana o program siki tswana o tlozu ane sinza ba e kuonqo de koma sa o kana go tin kwe di tswatsa aba akwe tswatsa ka kona jika de ntwana de mo go ta go tshutshukara je ka edi art program ke tsae kwa nqo

teyo kaitwa zika ya hwata te ya tinga sikini kwana hete kwana ga tshunzu oka mo di kwana ko sikuti an an kwela ke kana kwa yona go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa nako ha ga ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna mo ka go te tla tsa diki tshunye go mo sobo kwe ya go a tsung a e tsa ave tsheka go di kya ke na ka nto te do go te te go nna mo ka go ta go tla ya go tla ya go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ka tla ya go go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga di tsheka kwana am tla no te nga se kin is abia se kwe na go tsuja o tla o di tama tla go di tama kha do vega mo so kwe kwe go te te nta ga kana ngi ya kwe am tsa khong ka hi ta tsana go ya hi no a kwana se ka kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 sms anti zeno te dala o di tla sika le se su paro he fe franji. Excellent.

tapsile te tsemate tsan ngeno tapsile angkona te angkare si so babili rebound tate tsema khona u chaniki ya ha ya khirikhiri ngwe tsamentse ska te mona se ya ya nyege tsama kota 21 baina 22 minute tswa je se kota nge kara go ha te angkate atante ngamate 21 atano se teki temote no ata 22 ha no tia bat 48 minute tswa je se teki beresena go ha ya nqeko tek eja twa qareko ta go nce 30 o tsa ke darana qareko ta go eja kunsa te darana qareko ta go eja nce program si o tsa ke xa e koko ta eja ku xa e ta te angate ti dote 48 ta ti men sorry 38 manete tswa dzi se ko ta teki atana berna khwaya nqeko tine xamsa tine xamte ana kwa te u tsamka program skite kango te u program nce he te koma te u inqata te se ko ta gham gama xe kwa ha twa kwa ha nqe tsono dza o khona xe u e 5 ri tsa ila hana xe a kibi sena kwa ha nqe ta tsa ba tswa xam ko ka nte diki te nya ko ango go nce siki ata te sa no u he te u chemsa ka tse kwana ka u ja u tsebe mara tsuntse di tsunja u khona u he ja u tseta go ye tsona ja wa go gana u je te ko tako ene u a tsunja wa go bena gana di tshwara ta nqoko ta twa ta di tsamhe kuri na han ena tse mo wa go bena a twa ko dara kwa te ko karete ko ta ko mona ta ikara je wa te muto ka e ko ta di kwana te a be nqe ya di khana te ke kana ho kota go ding a tsa a be tsumkhom u wa taka isa am khoma tsa si o ro go ka ya te beta ma te u nqe go wa kom ko ka go di cell phone ata qete dika e ta mtswe tsa ke nyono tsa bel no kom tsumkhom je wa taka ono tsara je wa ta ono qwe ko ro khwata ono thungwa khwata ono keri a kana khwata na kwa na ka atsa ka ete beno atsa sana ho ta tsedi ke tsa a ka ete beno tsa motu tse ke re go kom tati tsa o di kuri atsa tsena tse mo ho qobena kwa na ka dza o tsa tsena tse dza wa go manda nya toti ha ya ya freida ga ntse ya khiri u e mapong e ka tsa kano tsa motu tsa kuri na kom tati tsa ya bana ono a re ga ti spatra o ka kunwa khwata ya bana ono tsa a re ga ti tsuta kunwa khwata ya bana ono tsa avre ga ding tswe kere ke se go ta tsana go ta nna kona ka te ka e ko na go te dara ku dara ko go ta ko mu a tsa dara ko le tsa ji tsa dara no sino mo tsum khoma na ta am khoma i kara a ti mi yana kwa je wa tare kare ta na go no te mo te ki nce ja ta sa ka u no te an ka de ma po e a wo kuri nce ma po e skona mapong e gore wo kuri tse no sport ji ti abate tsangceska desena ho team ka ite king am kwa kota ko tournament ku tournament ku sombora ji tamang am kwa ka ja te ku ntino di mo ten spana ji ko se ko ta kha ya ho team bora de wo kuri am mara u he sport tse u mapong e sport kona te ku wo kuri te no te a je klare te a te klaisa ya bate no tesi tuang kota ko a hi go ambe tsao ja go tsa jaro ga go ta by for bel kun aba go tsa matsa a go ta ta go tsa u kam of tsa a tsa u kam go ta no nge hi go tsa ke ambre go ta no tsa a si u kam si u tsame go na mkwana ka bora manza tinta ga tsi command tsa ku go ta si tuang go go ta tsa khang go tsa mo tsa o spane tsa ntla ka khang go mo tle tsa tuang go tsa nngwa go ta nngwa mo a ngave no sgongi khone khoje atesna qoqo na avye ke jiki as gongi ati anavye ke jiki sgongi tatime tena qai a angese ati anavye ke jiki qai ano qai a tsakuno bore ke koma qwe no qeye ka tsasinwa ko ta no koma ko mona ta nde khoje kui tere kare na omboronga qai re re unwa ke khuwa hinsina ko kunwa te ke kom ku qai re re nata inde u qai mo so bore kare ta tsa sinwa go tsetsere go ta tsa kom kona ka tsa sana go ta tsa nyete go ya hambe so na be ke ata e a ngave no ntsa ta ke ya bana go ita ntse se ka ti dot tswa a me go te utlo e ya dinkwa ke ya bana go ta ntse a me ke ya bana endla go rumende ke ya bana ntse
urumende jang kiyawa kokwana eka kuno ata kiyawa tu change urumende kijawa kofo amino tu kiyawa na watano uhe te ana kwa sanga karo chao kamsi kaha cha jao shoka kuhe late kuka etchorube reka cha tano cha dorpa ya kuno cha u shopping cha stay kuhi cha kuno hoji am cha ukorota je cha kwa nako cha huje kuno ko kurino bera mcha kiyare nako ta aiki ya ata mapo yakone kwa ata iha ta khono temo mapo eji te unge ka te ya hink ya ha ja o khona ngi a o kwaqe amapo e khone jiki ja o khona tatimi eta na poli ha khona ngi a o kwaqe mapo e khone go jiki o poli khona ngi a wa teno ngi a wa qo a vunzda ha eji of timi vieke de o tsake vunzda ha eji donda ha eji freda ha eji aji ka ngi a o kujite ko som at o poli khona ki no aje jawa ten khona si o qobe shure ku o ton khonta ma si o qobe se te ka sanata magano jao ji no shure go jita go ye kokwana eka nma pe e go ne tesi na qoji jao khona no shure khona kita dango je khaqwe an khona khana si te karama an khona khana si ko ta qiqiri ma ko ta ka ija ku mtsota so temo te ki navie ke go no tsantse usa go ya te go di tlhoma qwe nga kwana ka hitu temo ko ta te una vie ke je a hita ti ho je ga je te hi isina ko ta ka ija ku ta ti ho je so hitu temo na ho je te una vie ke jikite so ta ko re kareta ange si ngi ndoroki te ya sa hi ngwe tsanna te ka ikung tsara khonom

Everton Lalazi de Ciamate featuring Lady Smith Black Mabazu de Ankate si Nomo Noma Kunje Atate Ciamagotao Hanao Chaneki Aha Yahirihiring Tamsitamaha Temon Sekotao Haidi Teki Nyehe Amako Fiertag Gum Fiertag Minute Kwaji saying Yakarahuaham. 20 gum 20 minute ji se teki bersina kho ayeng ko te mono tsam ka program te o skite kan sa hieng nge te o tin ire kweki te program nyam ka kwe gwana mha ku nda ka ha te an ka te se des nav ye ka te ki te program nge tsan ko klo nge te o nav ye ka ki te tsone tsone ku kara kha qegwe te o nqa o tsan kwa no te o te qez ka te ko qiqete tsan ko qota maga tek eja kung tswago a tsam tsam kuri kuno o mya kha eji kuri ta mate qeqereng go tswatlwa a tek e ga teng te wana no ka eja tete go ta kung tsota go ga makwana ka tsana dete u ko go tsem kha i kara kha na mo go tati ata e tsugo ya teng tsuru wa tlo ke na vi ke ski ti to se ta tuang go ta dara de tsamska a ka go be go hem te nya go ta ko a si mapeun e a te tia ka ko te kite ko ke anza sino ka e amapunce ata ise jao kwen tama ka ko jao kwen kita mate ko si mapunce anza ka e ta te uru akwe mapunce he te ana kwa ngo te e kwa kongo nta freda ka e ui te klare kwa ha te kana ko kwesa hien te iti kango te e kwa ko ke te unce ka mkwense ta u he ko ka te ngwa ko ta ko te asin ta ti hwe te si yanko ngwa ka yagwe kuno chaitwa nguru chaitwa kuno gu chaitwa kuno gwe chaitwa tamato chai kwa wakwa yato uri na kota to ahe komata ko kweda mga temi yanko komata kwa ngwa ya ngoto ek amekiti hoji ato ngwa ko ta ngwa ka yako ek amkomha to mi ko si ngande chakan kuno tu yako ngande haku watano kwe hang uru na hona hayako kunu kwa na tamaminde to ngata hoje mongo ta ho to kui kwa ko au kwa kodako ako ya hono to nga hoje mongo ta ho so to ek amsi ukae kuka ehe ato tuwa kwa tako nyua ho kwa manahe akwama na teiti zi oka ke jeu ko nge uka mateko te avasi kwa teiti ahe tumko matrawe awato anga kupaiwe ncek ama koka te ncek tuwa kwa ta hono bere mkua te kwe ekua nze kwa rako ta darana darana kwa teko ta teko kwa kwa naika kihema tuwa tu ncek ama koka nge kwa tiko ncek ame ncek ama tatimiete na ncek au nge timiete so teki hambe tunu honu kwa ha kuriku kurik am tatimiego ncek am kwe mha family tan na mie kokwana ka khasen family ek am khom khatwa nwe go tiko nqae kwe go kom kwe go tle go jindeta e ka rango ka eja go nya tlae go tiko kwe nde go ji hire ka reta kwe a tsa tlae sa ve to ri go to di plan ya to tlae to di ntse ka mo go to tlae sa tswa kwe a tsa ntie go ka ofo kwe a di je go ka tsa nwa go duswe sa ve vukwe tsa tsam sa ve tsa o tlae tsa a kya de folder na go ka eja go ta no tsa wo ntse ka msi ke to ek am tlae ku he ke he tsam to mu to akere ta tseno to kae ko nto nuno to kae ku tswanano to kunto ta yoka ta hon to kae ku kunto to tswana kere kae ku ngobe to kunto kuno kere kae ku ngon a go je to tswana ngara nge nge de kwana to ke khunwa ngobe re kare to te ku ngai wa tswara ko to kunto kere kae no to tswa to ku ngobe kere kae kunto kunto ku ngobe tswana ku ngon tswana ta mato nyo ko tswa nde to nde ko na kere ka to ku nya to kere ka te tsin ai ki kwa ko kwa te te ku ngon ko te ngin ku kwa na di ku a ku ngha kwa ta kere ka ata di ta ku je ngo to tuwa ko ta ko to nu ta ko ta e ja ku ngcuno ku ta ma cuno to ai ku ku ngo kwa ai ke no to cuno kwa na te tswere kwa te kwa ba di ku nde to nde ko na re shi ta ma to ku ngwe spaghetti ta ma to ku ngwe macaroni ta ma to ku ngwe nde ko na so to ek am siki tu ko ta ka ko tsa ma te wo ko be na ko na ka ke ho di te mo ko te spaghetti ta ma to ku ngwe macaroni ta ma to ku ngwe nde ko na so to ek am siki tu ko ta ka ko tsa ma te wo ko be na ko na ka ke ho di te mo ko te tsetsere ko

to kana kota go ding tsare tswa ano to kong to tamaga go khongwe go ntshuntswana tla makota tamagano dangwe wo go be konto seta ka e kwa go no to gurura tsona me go kwa golula to antwan ata gono to golula antwan ata gono antwana nqwa kota go tuwa go thato seta ka e kwa go ta mende to nje temo qhumba to nje ba tsa kungwa ta kya ba oka no sikam ka hada kwa go tsa yaqo tsui ga kung go tswa ga magaqe yako tsono nde ha khwama na tana tana ha kungwa go tanta nge ka tlo tlong to no to seta ka e ku ata ikra nge tsona oka tombro nga je won to ta ba to tswana to nqama nqa kwa to ko mncigo je nqa go je moko ka nqa je nqa je moko ka so mo impeno ngane mxa itswana te koma tamboro nga hoda tano to dzana tswaqo amseta re mo we to iya tano boronga ma host nda ngo to kunwa tano to tamanto singo hoda boronga ama angu ni hoda tsa xo xo ko tako to eka mxa ikwe to xa ku ta dim to nga ko tana a hoda te ki hambe ko te jara a hoda nya ma ko ta dim te jara a hoda nxa ui kha to xe ku ngesi ama po xe ofu na kereke sonda xe to nxa ikwa gono to ui ha tla ka go ta go mka hono tsana go ta go ne tsum khom tama u khoma na go tanga tan kung go be am khoma nqo go kwa to u tla ka ntse ka mko sto tla ka sa tsare ta nqo go di a te tsa ntse o sa dzara kwana ka nqo go di a ntse o sa belang reke a ntse o sa kiri ana tla di o tsa ke tla ka go kum kwi go di go te ise o tswa kwe tamaga tse ka mang ke tsa mga ding ga kwena khoma ta ding tamaga to mutu tla ka ta ding wana ka tsuki khoma kwe ki khonwa qodi ding tsuki kwe khoma ki khonwa qodi ding mara to tla he kunya na hwa teno gubuku gubuku ho siteko ke wa ntseno to gubuku gubuku wa ho tsuma nki tan ko no ata ko nsunwa ya go be nga kwana ka tita na ko ho yinki ko ai he ai he khoma tan ha ko nde u kwana ma tla kwa go ta to kwarata ti o dango mki to tla he kunya na ho to ai tsuya ga tsuya no tsuna ya tsena ko qweno tsuya ncenja qwe tsuya ncenja qwe xa ekuye hambe kwana kacekamsi oca cun nqi kwikoka tamarhano nuxa ekwikoti komuive nxama kwikoti komuive xa ete gxoko iyete kenta kwamana darakhwe of ceko of xecwa ya takhwa iikara awu kwahokotawunqu thiya ncekamji ki ayiwuni rhoji din xa eku esota kwana kawuni rhoji nsele nxa kwana ka hitu te xa eku xa eku tsale cekamandi oca ke xhanateno xa eku de rhatuwahota xa ekwa komu nta iikara rhoji to te xhwanangota cun rhuna ata hinyeko kukwa kwa intamaga tswana o kaiki kukube tlaiku tswana o kaiji ke mara a tswana hambe tu gana tsa mgano bere magana kukoro yeng goji a te ko te qiri te ko ta te qiri na ko kaiji te ko ta te kuntswa ta ga gana nge a si o oten si o ono si goma ko ta ka yeng tsara ko tsana tsara ko ta o tem ivone tsaka tsaka thank you Mr. DJ

Smasdrafu di tsawa di khotlhoruk e te ya peni peni mo ka te te anka te simbalele ta te tsema go tao ke ja peni peni hamdi e kontswa te te komta e tsumta ko mateno tsita pia ko pia ko ta no tsama ngtsa ka te mono tine amago tswetswa isa matondi 00 sa tsao kwa ha se konte anka re te ucam ka program si oca atante se kota khuku ta kana kwa ha ta kwa ha te kaija to anka re kota ku sana te program te ana kwa ncam ka kwa atate ya ya xa ku tshwano te ana kwa si te ucame ya kwa ha ngo porisan se ta gate to kota da rana xa ita mi te cam si tshwate xa kwa ha ngo porisan khan jawa qoka jete anka ndego ji moteto e o tsa kitino ndego ji o moteto go jita porcentage e sure makako tsa msi te e tsang tswara go ka ja qwete ha no te ana go hete o tsikam ji te ka go o qodi tshinja go tshinja kwa go ta ka ja te ku go kwana ke tsuncenu te porcentage go je qeqe tsuncenu te qeqe ta dinte u ka go jite ka go ta dinji ga je te ka kwa qare go ta te kom ta ding na kwana ka ncence si u he ti do te nengo te u kai kwiki kare karati he te anka te si ta ko hona ti ave tswana nce eya ti te se ta kana kare ko ta ko dina ndi u kwana e gana u seudi ya je se ko ta hu ro kho e kho e no seudi ya ta ti ti ka te kho he nce se u ka nqom khoji a khoji a ngo ta kho na tswan kingo debi debi ofu twesi ofu tlo tlo aje ga kwe damji debi debi twesi tlo tlo ngo a khoje khana u jao je ata khana tsawa ke te ntsam khana u hi khoje aje ata I khoje khana nye ko ta te te hita aje ango te ta khona ngo tlo tlo ko ta ka ja ku kona ka te a khuwa khwe ya khwa kwe khwe khuwa ka u nya be tsa mutu ka u ta ti tsa ri tswa wa ke tsa hinya hinya go am khwe khwa kwe tsakawa ko ta a go je te ta ding na kwa neka tsakawa de kesika tsa a go je to a nwa go no tlo tsa reng ye o tsa nwa nna o tsa ta te no nde go tswa tsa ta te na aji te ana kwa ngo te hi ta ding go di se ko ta te ki tsa je go eno a kwa neka ga ro nwa ona tin se ba ngo ta go no nye ga fm ski te to a ngo ta I je tla kwa go msa eng ska maki a go di te ki se ko ta ya tsa je go re te koma ti ma te kwa kwa ti te u ye u tsi go ji magise ya tsa je khwai tana nji se uka ja ho ju ara ki hin tu te kai ko ko ndeu ta I kara maki ya qai ya hin re karata DJ Menesi te kle ma ko aka de si coffee.

Tjek, du tjek, det er klima, det er tjana fredag, det er tjana hokota, tjanta, ja, ja, sena kia, gå kwa, karak, de tjana koma, det se, tak, jaha, tjek, du tjek, det er klima, koma, det er so good, so nice, at det er klima, koma, tjana, kia, ha, ja, hering, no, klamme, en kleska, det er monotine, klamme, ko, beina, beina, nyeha, en tuntak, manete, kodjeng, ja, karak, ha, so atan te anka te ngama te si yen en dar tak manete kwa ji beresena haji ngweko te u nga program si ki te u tuan ko ta ka eja darana kaika ko jene ya ti ngwe ui he o aba ese te kana ko koma hora tamati doa te kan kou sa tiye ta kona kan kom kara keke kwa nanka di khana khana ana keke kona ta kona kwa na tkara kwa ta siye ta au kwa ko akwa te teta bawa di uwa oka kwa nanka kwa kwa nga esika angi uko kwa na bawa kwesi ya kwa hini diota kwa na oche kwesi ya kwa nye tiye kwa hanuka ya kiana te kuhuji ya hinya teete no te a te u nga uko enzi kama kuriko jiki tia wa teta kwa na nki kwa ta kukla chati ta kwa na kwa yengu ta teta yengke jingisi akana sebe forbialti a e ungwe ofu ka beye ka kwae gwe ofu ata kauta maha wanae poko tama wanae kia hutama wanae ta ate tiji o kaki ta kukla kum ta kite hoi kia nga horo hi no kum ta kite hoi he te ana kwa ka kuido mcha tam ta kono ngut mcha ta kono berem angut mcha ki ta doma kame tiko ngu mahoi ta khono kapa tswae ka nqwe jomtsa qoba e qoba e ta go kapa tswae ta no kapa tswae a he yimkin ta khana e ya go khana e ta khono am kapa ma qobo qobo na enta qarwe a go si nqwe jomski ta khono ndatsa hi ka ta puk puk puk ta ata te go ngomi ata qare ta go na nqoma hino ti do ho ti tsantse u sa tsharo ta ta go qwa amore tino koma kuruino boe cha uengi saak ame kwana tino hawana nkukla sino dain karakceuna kamji kuku karako kai kukarakono berem cha diha chiki kiareka kha tino kha no te ki te u anaklai siki tinta kwa boa so kwa bokma kwa so aso tati nkhoji aso kwa tako singa konta kwa kukwa tini no nde kwa na ga go ete u goji a tese ko ta go wa ga o gwa hi ta gwa hi te ntse ntse ka timon kwa nge u kona be for bial te boras ki te tief ye bora no som bora ta nge u kona tsantse u sa nna ma gwa hi te ko ta ko tla e ana nja tsui te ko wa te ntse a te te teng u ro te tsa u tshe mo goji a na kwa ran ki te nya ko mo a si kom a kharo ta tsa ka kara ta ko ko am ta ko kote ko ta te a khawa ngom de kho ngom ta khono bere mkam ta khono thobo mka ka a nya khona a khuri na kho ha tla kwana ka ti do wat no te ta ko khona to wo a ngam khome to ki khai a saudi a no e tute ti cha tuno 3 4 5 kwa ta ma cha guino cha kai cha ana ka si u ike na ta bokwa so qof na ta mo a ntlo bokwa yire karata tin komiko wana ita hon ya te ku te khai ke khai yo qom ama te ku ta te go khuri kare khono bere mko am ton ta ti me go qom ama khuri na kho ata no nya ma go ko ti ko te ko so se pokwe ka ata na qabe na kho boy kho ai kharo tswae ka te khai am qoma te ko te khom kara khai am koma kwara ga go no te ana kwa pokwe gwe go na pokwe ka so in ta so twen kara twen kara go ta go no bere mkame e go ama no ma go ihe ma yi tswa go o ka nta tlo go nana go tsuma nqeta ko me kuru wa nqeta go no bere mkame kame ta ga si buru na go no bere mbokwa a bo si tsaro he no meta gwe no bere mtshome no e aka isam ka ta khwana a yera khwa tshoma tlogo yo kwe no nwe hindi a ta khona go ding ko of ta ko go ding ko ga di gwana mha nna ma ko kgwa ko kgwa ko ta go ding kwa go koma ata nyo ta ho ko ta ku plane ka ta mha
hen titirongo kome kuru ko sin ko tiko te kwa nka tsanya nya ho kwe ho wa klobe a hati umi ti mi te tsanya nya ho tsa ho be ta ti tsa ho wa te no tsa tum kom ki kya ho tu tum kom ka ja ko kwa nka te kwe te tsi ya kwe te kwe te no ho ko no klobe tsi kha nga o wa kuri angleko tsa di kuri ke tsam a tsam lo me ya no listen tsam lo me ya no listen ta hi ko te o ko bo ji kwe kwa nka te je wa te kwa te ko bo wa klote tsa jeu no tsa ta khurutse tsa jeu no tsa ku kasara nqe khata te ko ta ate u odor dom ji ta khuru khoen ko te u je ku ka tlo a kwana si ke hi tu te nyama ko ta ko ka ko go tlota ko an tle ka ko go tlwa ngi u go tlwa tle u tle bo ko tlae na ta kom go ere ka re no kom ande go are ka re ta ta hona ta ho no tle ko re ka re bo tla ngi a tsa nqoma bo tla ta te me go bo ngi a tsa no matena cha na ta e kara cha qe go re kareta a ji tin ho jin a ji te o chiri ka o ki tsang tse o sa khom ho ji se go ta te kya o khwa hi e ta khwa hi tien go ta go nta ga te e xa ku sa ku wa ta bo mo wo pa bo mo go a ho ji nsi na te ki tlwe m cha m ka u ka ra ngo ro go ita ma cha gwe no beram cha ku nta tsui o ro kha ta te no e mo koko ba kwe kha ta te no e mo koko ba kwe tak a o khotlo bijvoorbeeld te tekete hem bom khone mavenge takti yo te hem bom an tseu sa tuta kho tso tsewo go tsaro mgham kam matsan tseu tsa tsuyo ro ga tsa o ka nta kha tami se tsa khwa te tamano tse ga mtse a khwara go taun te a te bo ma ji tswem yi ka ta kho tlo tene nqom ta hino tsan tseu sa an tseu sa tseu sa khom tswe yima akwara ke hintu te u go jite nya go ta khama hinje te ana go nna sere ho ko eng sere ka ko eng ke te ya go nta ma te u go jite nya hinje a je te tsuru na go hube ta ti a go jite jara na go ko eng se tsui ga mta ko mta ma ga nya ma ko a go e go a nyom ta hon a go si nu a te ke te mo go te ko ta ko te a ya go ta ko ko a nge u ko a si to sa ya ba te ko kana a ki to a ko to a go no ka ya go mtsui ma tuwa ho go ta te so e tloga kwa o gcebe je xa ikwa go tako am khururu gcebe am tui nga ga gcebe am xa ino ka ta o no tsue de sa kam kam no kara na go no nja khone mka se tsae ho go ta o tsue so te mota a go je ta go go te go ta te hinyata a te di o tsa ke a kona ka hintu dango ka ite sa nka go e gwe king monada ma king monada te tsema ka ka risi riam jolong tse

Pene pene te tema te hana o chane ki nako te anka desi juri juri ta te ata. Ei, aewe hana o damaka ndeuta asangana ka juri juri ta me mana ta me marakareta. Te kekere ko komne boro ji kui ku kui kwa te keji. Peta tina ti mboro, jo shirimane mboro, no pene pene mboro jita. Koka kui ku boro I kui he ngako to tuwa konti doate. Ona ga kwa o home studio ga kwa tlo ka o kwa tlo tsui ga a nga ave no ono kuriko kuriko tsa meng tseka temo no se ko ta o ga di te ki tin ka ma ko ta 48 minute tswa jeng ya kara go hano 12 gum 12 minute di se bere se na ha di nwe ko te ana kwa ga ya alfri ki te ka ten te o programa a kuri o kwe te to ka ja dara kwa ta ti ha ta ko ka ko se ta ti mi karanti an kara ha singo e ko mkuru ho sin ho ta ho a ho ji am go nya ma ko ta ta ko ka bere ko nwe ko ka ntse ka kan ti ta ko ko ha kwa e ya ta ti ta ko gum ta ko te ki se ko ta ku ri sa ku ma to fu ku ri na ho ta na ko na ka an ti ta ko kwa kwa e ya ta an nwe ku kwa nya ma ko ta ko a ho ji an ge u ke a ke ke u ke ta ti mi ha ta ho no ta ko ji tin ku ji ka a tiya ta ko ji to wa kwa tiya ta ko ji kami a to wa kwa tiya ta ko ji ka hekero ka voro a khana kwa no nwe ko ji te mo re kwa no te u tswa na a be nwe ko ji te u tswa ji no kunso ta kuso kunkuso ngo a ho ji a tswa ji a tlo tlo ko ta nga ta ko ko bonka ji ta ko ka jenge u kwa tlo tlo te no so te ko te tlo tlo ta ti na ta I karaka hekiro mahoi ko khani tlo karange ko o mahani teno ofu voro mahani teno ofu abogota maha ngese a khani teno na ta I kara voro manya me ko tiko mhoi ko ta hara me ko ko yare na ta tsa nyama nyam o he ofu khiri o tsutso mta tsa simi ka tsutso o tswa ko ko ya o tswa tsa nyama ko tsa ana tsweta ding popom khan popo mkhanma ofu nge ngusho kateyo ka kami doaji hambe akwana ka kwa mhingo nyome ko kama hambe akwana ke kwa ra kara kami mnyome ko kama hambe kwa ranka kami ka kami manyome ko kami nge cheka kara ta ko na plan ye ko ga ha ho ha cha om ha cha tlo usa no a cha ko usa no cha sa si ki cha khwebi no tsun cha khwebi na ha ange a gom kara nyome cha khwebi na ha cha kwe ange kya o kara nyome no ha ha cha khwebi no cha si bere no cha dzang ha ha ha cha dzang ta ko na tsa ntse usa mano ha kara nom ta a kya o kara a do wa te no dzang ho ma nga nga ma do wa ta ma kai ma se ko khwara khwara ta ho ko o mano a rol si bere na ta ha cha dzang dzang ho so nga kwa nga tsa ntse usa twin tsa ntse usa tse ka gami ta ma nge se a gana te no te mo te no mo ta ta gami ma a ma ama ho ama ho a khwara ho no ko ko ka te ko te twin kwa mana cha an cha ngoro ko ko wa go iye go be kwa

i nyame go diko dinko a nqometa ntitene mota etaba mke taba nqometa ga twa a qam am ka ama am qama nta khara khara na go ino berem te ko qoku ka te qoku ka te qoku ka te qoku ka te qoku ka ta ga sie ko tako sao ko tsa mote ko tak em ja te ko ta te ko ta ko na tsantsozi talende tswa kare mate a abana hinqwe winki ta magare nqwe eska te a te u te tre te ju o tsa ke te te ya o mo khota di ga mote so anzi a ngote khube tati kwana kanzi te umuwa a oji sinqina ngane mosobota muwa a oji aji kwana ka tsunu kwena gana u tsanzi atoko ti gana ko gana gana tati goje ti nqoma ko ka kerema nqoma ko boqwa a ke go di a ganja o kara go je nqoma e ya ga ti nqhao ma nqoma ko tako tsunqa jika gwana mkhangana tino te u te tseri na gwate te nqoma go di mo ya ta ko atimete nqanqita go kwa mutini a go wa go anqweno tswa tsuya go hanqa no nqimo mo mana ata tswa tsuya go ano hum kitse ka mahambre go a se ko mo ma koi koi ya ga go hambe dam ta ma ga koi go ka menye mako go ba dam tsui ma engal sim tsui ma ata go anye mako ta te kuisa to tsun mo sho bona ke hisa na he antie go gwa te kwa hisa no go hisa nyo te berem te go ta te gwa angata go an dam se khuri na go mo tsa tsa qiye tsa mo sho go ka ta magano tsao damme tsa go ibe ta tsuno go a hisa na go en kwa na kwa ka te u go di aji a hi hi go di te ge ma go be a go di te tla ya tsuka a go di te ka e ja kontswa Joe Shirimane Bangeli Mazile. Take care.

Morena Kismatsatsa MZT Mditsana te komatata tetaya te ya kunsaga xhayexamno kyaho xhayexamno kyaho tatete ta MZT tsema kota kaeja kungade te nqadi si Morena Kismatsatsa re gamtsan qone smatsatsa tate tsema kota ya khiriete Nucamence Catemon Elfo, Clamagota, Twitcher, Isamat on the 12 gum 12 minute, Twaji Seco Town, Yakarahua Radio Exco FM, Honatim Siva, Otahon Nyeha FM Siki, Togoram Tuanta, Darate, T. Marcus Jetembum Seta, Caratuta, Atemortin at 12. Tata, Tasimi at the Quaha, Beram, I te Uherica Clam, Hates Heregon, I te Uherica program, Sute, Tanaha, Nateti Otaki, Temotin, Tetuan Gota, Darata Tin, Te U, Tukau, Tekun Quenseta, Kangi Quenseta, Te Tekta Tin, Tamme Segota, Yaherina Quaha, No Atano Te Anka, Te Si, Te U, Programme Te Nama, Te Si. Gateng de uta gate de te kota te tlhamatara kare na o go tswa gate ana kota te te tlhamatara kare ta mixa msise te te te tla e kwa go ha a kona ka garonu hona tin siwa o ta go nne ga FM CK na go tuang go darati Marcus mse ta kare to ka 12 he to demo tsa wa o ka tsantse o sa teteta teta ti tsantse o sa mika ka wa go kwe da matiko ye te kwa na ka te uta kwa na teta tsa wa o ka no Te angin ngatekia te hohe, chata. Chata ngatekia te hohe, kihe ki teta. Chacha ago kihe cha dim sobo. Faskunang, kihe mo sobo cha atacha ago. Koma chacha agwe, duma chacha agwe, cha machacha agwe. Tre mkom koma ko teng ngao ka te tama ko ta te tsara ko ta te ding kwa am ye ye mkwa wo blutim tama kha ta ko na tsara ko ta te ta kha mara ta ko na an tsousa slim na ngwa nga je ko ingwa ra ko ta ka idza kunwa ta nga kwa ranka ta ko a sun sun wa kha ko go ta ta ba ene an tseu kha he moti he te a te organise ku angise asa kunwa te tsawa ka si kwara ko ya ta ya kha tsogojika tsa tsone tsonna go tate khutlwane de go tswekang de go tswekang de go tswekang utone ka go jikang ka karena ke eng ka go jikang ka na o go tswajika tsobiti o a di verega tsa o shoka si ya ta ya ga a tshero no tshero karena kare tswara no tswara a tata a go nte nwa ta no tsha mo tshem ta mo qin qin tshiri na go ta go tsanta tsha mono kha o kwa ntsara tswa kwa im No, nga kwana ka na miyeko ka e tsao a tsan tseo sa khasonde tsa e saroko ta akhro ta tsa e kuwa ta nwe kuta ata tsa e tsan khasonde tsao tsak ame tsa cho am juanga am oka tima tsao mkia tsa tsan tuan kara kia inkara aje kia nima te nguma mako ta te kha tsa rahe ngim tsao ma ata to ti nguma ma tere ngim unji ngandi takti nkuji to unji No ata khan kuyen ko te ntama kha atimiya kwa kha ta kon kitsa ate ta he no kwa ta ko jiti he khuma te ki thu no te to ma ko paint pala tsa ate ki te cha no te to ma ko tsa ngem khomulo pyramide te to ma te veno te to ma ko e cupela jiti kuji a a tsa ngem khom koro 813 ji a tsa ya khorona ko ta ka ja kumbeta tsa ka mtama thuno tesino gquma qoqono sompain palavena algemene pain palatama ga ta gona am tsa ka mathum am gyao kota ka mthum kuma temki cho senta no nqa yote koma vesi ta kona na ta cho kota hire karata so nqa kona ka temo tsa ntseusa belangere ke ti doa te kwano te unchiri ka si unqurunya go heno te u te qara go khamata ka ta kona o swe go si unqurunya ta kona go ke hetsam a go ji am te angongye kara tate sen karango shwe ekwe. Juangara hukuma. Nga eta machamongo chuwe sigweko. Kuno boku waki e di boku waki nyo e. Si puru puru wako. Changa nga mtako manao anchoro kwa tara. Ofi nga tako manao anchoro kwa tara. Seuji kuiji nita nyo kwa nyo hii. A boku ya guinu kia oku. Nga ta seuji kuiji nyo kwa hii. A boku ya guinu kia oku. Changa che mha. Ange doko menu cha dobe. Awa kurina kono nga si gawa amata
ata inye tena gawak amata tahino a gawak amata wa gyawe oke matre ire kareta tahono chamo abokma ata gwinu kia oho abokma ata gwinu kia oho kwe kwe kwe gwinu kia oho tahasi tuta hino kata kwa abokma sinunta kata ho kikwinoha maratsa somko tsinta tsa gwinu hambe nta sobeka ke takwa tamatsa kya raka go tlogo no di gamano tlhi gwa na mkwana ka do what ata no aci ha go ye do what is a go ye a go ye mboronga ofo a go ye ki tsa e go ata no ata unique no ata ta go na gana o jwanga je ana go gere no yi wa mam a o ta go na am yi wa mam a siklu a bo nqa ta kwa siklu Berem am kom a ya nga ta kwa ka jao ka ganka dino ganka di kaka dino kaka di kwa dino kwa di dao ka dino dao ka di ta ata ya ko ta ko hinka no bu ta na kwa hang le am kom nge so mga watu tray kudino a wang nga iso ke ngandi ma tray ngandi ki ngwe kwa te tinki no a am a gubun jwara ti ofu ta kon me nga sa gawana ngare ti am a ati di kuye of am kwa te di ki am gwa wang an tse u sa kwe kama kwa kwe toti tsong angye tse mkha amori tino a tuen kusung wang e kwa ngam kwa ite veno cha toti si tsong wang kwa kwa kwa cha se kane am gwa wang an tse u sa kwa mkara kwe ngye kwa gwa wang ama cha u a tre o ka ti ngoji a koko ngye bi kukara huyo cha nita te kwa ta te kwa wate na kwa naka an tse u sa ta kwe na Homa ko ana ko kunya ko ta te ta hank echo ko cho kwa ko no tse u cho a tsa mo ditin e ditin si te te si tsi o e am khoma ta no nwi ya u o tsi ya ko ta ko di khana nwi yo u am jwanga ma cho we ko kha o kwa chubi ko thunga te hoji tsa re sam tswa se wae ko ti ko anta nwi yo ga nge tsa ma tswara tino tsa ama gawana ka kam kam ko se khuru iko ngui mka ama tham ka go kyare ka go tsang kara go ta go ko gane yo khurina go berem ta go na am khoma ata ga u khoma nano e ko ta kyare si ngobo o ibe tsa re sam wae ha ma den ton kara am kakam kite ko ta te ka de nam ko da makwana tsum ko kuri be tsia u o iko tsare sam mai tam kom ki tsana nge ka tshuse na te ko kuri tsa mongo am khoma tsuno tsa o ho kwini u inko ta maga an ka omata omata omata si jeuno eh da da ko tsuya ga qwa ta ta na ko ta nqo tsa o mtsutsa o mtsese mo ka nqo ko tsa to me gyane ha mna mkom ta na qo be mqao ka tsinu ya no khawe go swiko o iko mkhoba nxa ha buta khwaya na kona siki tsare tsam kuri khwa di a tsantseusa kiri tsa mutu tsare tsam kuri khwa a tati tsa mutu a tati na tato kunya go tako tehi a to tehi te tang na kona ka te nge u khwete te kwing tsam kuri go he te ngere go tibeno te sobena go tibeno te mi tibe se tsa o kunya hambe tsa o khwata tsao kwinye di beste kwinye kwinye sina ko ta teta kwa nanga temo ote kwa tsao kwinye direke chane kwinye ta kuna kwinye ko ta teta kwa nanga ta kuna direke chane mse ta tlae kutata kumko manga mawe direke dihana tlae kwa ko ta teko chane mse ta ang tuho ji am kuma am gawa mse kwa nanga kwa nanga manga timiye ti kwa kanao chane jitia ta kuna chane jitia na ta kuna te zao kata chane matawo kao chane matawo nga kwa ha choku choku kwa ko ata ta kona te khaoko khaoko go ta ka eza te ko freda ga tsena di uya hinto thuwa se ko tsena kwa kwa ka tengo boti hinto nta tsena go tswama eza te ko ntsha DJ Timan versus Kobzen Kiavala te ka go ta kwa